0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
1: Mommy Joy.

Dalawang minuto po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Napakainit po ng hapon dito po sa Kinabawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Kabalik na po si Mami. Og, thank God. Makakasama na po ninyo si Mami ngayon hanggang alas dos po ng hapon mga ka-joiners. Pasensya na po talaga, talagang sobra. Isang linggo po na wala si Mami. At salamat po dahil sa sinamahan po ninyo si Pomelo Joy. Para po sa ato ang mga ka-joiners nga tuwa dito sa Misamis Occidental, diha sa Pangil Bay, ang mga nagsunod sa 87.7 Joy FM diha. Kumusta? Assalamualaikum sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. Ang kinatibuk ang Bislig, Surigao del Sur, ang mga nagasunod sa 99.3 Wow FM. O siyempre ang kanitibok ang probinsya sa Davao Oriental, ang naglanog-lanog nga 105.7 Joy FM diha. Kauban nato si Dandalandan og si Lowy Simon. Siyempre ang mga nagasunod din sa 102.3 North Cotabato na makaabot hangtod sa Cotabato City, Maguindanao, habot patag Cagayan mga ka-joiners. Sa tanang mga naka-tune in diha karon, kumusta po mga ka-joiners? Sana po ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Ayan, no? Grabe kainit din his atua. Pero sa ubang mga lugar in town, taga-ilok ang tubig. O dili lamang din his sa Pilipinas, mga ka-joiners, no? Diha sa Luzon, Visayas, kundili pati sa ubang mga nasod. O gani ang Nepal. Kumusta na po ang Nepal karon? Usa sa tanang panahon, mag-amping kita mga ka-joiners. Una sa ato ang lawas, ampingan gayod nato. Kanang sama sa ako ang giniingon, ang tanan natong ginakaon, dili nato makuha ang tanang nutrients. Kagikinahanglan sa ato ang lawas, busa mag-take kita og supplement, maayo para sa ato ang Yaki Herbal Capsule. So, lay lang ninyo mga ka-joiners, ha? Og hinaot paunta nga katong anaa sa mga balatian sa pagkakaron. Dili kita mangwad-an og paglaom, no? Pangita magmangita, mangita gyud kita og kaparaanan o pamaagi, no? Nga kung unsa ang pwedeng mahimo nato para nga mamaayo kita. Siyempre labaw sa tanan ang pagpangaliya gayod sa kahitasan mga ka-joiners. Pero kabalo na pod ta na kung talagang panahon na sa tao bisan unsa kapakayaman diha. Kay kung taogon na taog papaulion, isa uli ang mga hinulaman, wala gyud tay mahimo diha. Busa sa tanang panahon, maging mapasalamaton kita sa kahitasan, sa panahon, mga higayon, nga gihatag sa atua. Sama sa ako ang giingon, kalimtan na ang nangagi na, ayog problema ha ang ugma, kay wala may gisaad. Ang importante, karon. Karon, buhi kita. Nahimo nato kung unsa ang ato ang gustong buhaton o siyempre mao kana ang permi nato ginapasalamat kanang tanan nato nga buhaton paninguhaon nato nga mahimo nato nga tama ang tanan. Ito na po ang unang awitin mga ka-joiners para po sa ating lahat, sana magustuhan po ninyo ito.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: Sampang minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Naka-live streaming po tayo mga ka-joiners, kaya malaya po kayo na magpadala po ng inyong mensahe dito po sa ating programa. O pwede po nyo magpalabas sa inyohan kibate. O, di ba? Maying hapon kay Kagawad Clavis Balilahon. Good afternoon, Mommy Joy. Isang napakainit na hapon po sa Tagapantuyan. Amping kita kay grabe jud kainit sa panahon karon. Thanks po, Mommy. Thank you, Bing. And also, kumusta po diha sa inyo, ha? And Brenda Untong Imbang. Assalamualaikum, Mommy Joy. Paki-shout out mga kapatid at pinsan ko sa Kalbugan. Watching from Amas. Thank you, Brenda and Ayesha Nicole Ligasan Tikoy. Pa-shout out, Mommy. Apit na ako birthday. Ay, advance happy birthday sa iyo. And also from Pala. Oh, unsa man po ni oy? Kampala. Good PM, Mommy Joy, kag pangalan. Watching from Mako Davao de Oro. Shout out ko sa kong pamilya diha sa North Cotabato, sa Magbet kay Lita Saliling, og sa ako ang mga igsoon sa Antipas, Kamasi, si Jerry Saliling og Leticia Saliling. Kauban sa pagbasa, Mami, si Wawi Saliling. Ang nagreet, Wawi Saliling po ang nagreet. God bless sa imong program. Thank you from Romney Kalinog. Pa-shout out ako, Mami, dira sa may sitio Lanipga, Kalinog family, Madanlo Tanding family. Salamat, Mami, watching from Baganga Public Market. Maing hapon, madiyaw na dumda sa mga taga public market diha sa Baganga. And also from Susan Maganda, musta, Mami, greet na ako ang magandang family og masunag family. Sumambot, Pangalden family, og sa akong mga anak. Request ko og song, Mami. Unang luha, sana ma-play po, Mami. Ayan. Oy, na-i-text di rin nga. Unsa maning 300 million, Mami. Oh, nga loan sa Karaga ko, no? Aka na. Dili na to na pwede hisgotan di rin, ha? At tutas tinig ng bayan. Dito taan na maghisgot. Joel Agad, maing hapon, Mami Joy. Shout out ko sa akong mga anak na naasa balay. Naminaw sa imuha si Krisha, Christoph Jose King, Joel Jr. Agad. Ang nag-reach si Papa nga naasa duty o sa ila mama sa Mama Sara nga naara sa ila naasa balay. Ayon, nahala, amping mo diha. Mila Villalos Bernardino, good PM, Mami Joy. Pa-shout out po kami dito sa Nabunturan, Davao de Oro. Sila James O'Neill, Gabby Villalos, o akong mga kaparintihan diha sa Jensen, Katigay Family, Libres family, og diha pod sa Esperanza ang Celestino family. From Angelica Tapioc Pagilidan, gandang hapon po, Mami. Greet mo lang kami dito sa Kigan. Tulad ng anak ko na birthday ngayon, si Dwayne Umpal. Oy, happy birthday, Dwayne. And sa isa ko anak, si Nathaniel, and sa tatay nila, si Angel o Umpal. Salamat po sa pagbasa. Lensky Katundag Basok, Mami, shout out sa Malitok family from Jerry Malitok. Kakasuray, hello, Mami. Shout out sa ako ang bana na nakikinig. Watching from Kibayaw, Mami. Sobrang init din po dito sa amin. Pa-request po ako ng song ng Dahil sa Pag-ibig. Thanks, Mami. And also from Boss James Batinoy. Good PM, Mami Joy. Pa-shout out lang ko ang sityo Kawayan. Labi na sa ko ang kauban na si George Tilakan na pinakagwapo. Watching from Digo City. Masuko ning ubang mga nag-claim po nga gwapo. Maldita Antonio. Good afternoon, Mami. Shout out sa kong Ate Lizelle Antonio Perez, yana asa manay, Davao Oriental karon. Thank you, Mami. Watching from Boulevard, Davao City. And Angeline Yarn. Good PM, Mami. Watching from Batiano. Ayon, Bubon. Grabe kainit. Ayan, Daniel Calextro, maing hapon, Mami, musta, great kami, adikal yung nahan na maing hapon, na diyan na dumda kamayo doon saan. And also from Janeline Kadiraw, Bagutsay, Mami, pa-shout out po, watching here from Talbugan, Tabuan Garcia Tabuan Garcia Hernandez Bohol. Shout out ko sa akong relatives diha sa Garcica Makilala North Cotabato. Naatay mga produkto sa yaki diha sa Bohol ha. Pakibalita sa mga taga Bohol kanang Bilongga Gold para sa rayuba o arthritis, bukol-bukol og sakit sa kalawasan para sa mga taga Bohol og ingon man diha sa Surigao. Naapod ang ato ang mga products og diha sa Cebu. And pipila ka na sa mga naka live karon nga nagpadala sa ilahang mga kaagi og karon ato nang basahon kining usa ka kaagi sa usa ka babay nga grabe ang antos ani kay ngano paminaw nato ang iyahang kwento. Matod pa sa iyang suwat, dear Mommy Joy. Maayong hapon, Mommy. Huwag ingon man sa tanang nagapaminaw sa imuhang programa. Tawagan lang ko sa pangalang Angeline. Minyo na ko, Mommy. Duha ka buhok akong mga anak. Uga, pulis ang ako ang bana. Gusto lang na ako isugilon sa imuhang programa kining akong sitwasyon karon. Estudyante pa lang mi sa ako ang bana, Mami. Mag-uyab na kami. Hangtod na nakagraduate mi pareho sa kolehiyo, hangtod pareho kaming nagtrabaho. Yan tong higayuna, ulay si bisan kinsa nga pwede nga magbulag sa amua. Gani man, ingon sa ako ang papa, kay pulis naman kadto ang ako ang bana. Ay pagminyo og pulis dai kay maglabadra ang imuhang ulo. Dili na ko gusto nga gipadako ta ka nga malipayon. Unya og inigmaminyo ka, magsigi na kaghilak tungod kay wa ka malipay sa imuhang kaminyoon. Pero nakaingon ko sa ako ang papa nga dili tanang pulis pa parehas. Siguro ka nang mahibaw animo nga ubang mga pulis, mga pilyo. Uunsa pa ang imuhang ginadilian sa ilaha, pero lahi ang ako ang bana. Kaya ni atong higayo na, Mami Joy, dili gyud may mapungan. O kabalo ko nga, kabalo ang amo ang mga parents nga, bisan og dili pa may kasal, talagang ginasalig na namo ang among kaugalingon sa usag-usa. Maoto nga, naghilumi nga nagpakasal sa civil. Kay para dili na mima pugnan sa amo ang mga ginikanan. Maoto nga, naabot ang higayon nga nabuntis ko. Wala gihapay kalibutan akong mga ginikanan nga kasal na kami. Perting sukuan nila pagkaibalo nga nabuntis ko. Gatag daw ko og kaulaw sa pamilya nga nagbuntis ko nga dili man kuminyo. Kay bisan tuod og nakasalmi pero wala gyud mi nag-ipon pa. Magkita-kita lang mi kung mingaon mi sa usag-usa. Maoto kay nabuntis naman ko. Ingon sa ako ang papa nga kinahanglan ipatawag. Kay aron ipakasal kami. Muto ako siyang lang giingnan nga ayaw ninyo kabalak eh kung kasal ra ang inyong problema. Kay dili na mo ni buhaton kung dili pa nga gimahal na mo ang usag-usa. Maoto, patod pa nila dili pwede nga dili mo makasal. Among gitapok ang among mga ginikanan o dito among gipakita sa ilaha nga duha na may katuig nga kasal sa civil. Og dako nilang katingala nga wala gyud sila nakabalo. Amo pong gisulti nga tungod sa mga intervention nila nga dili maayo. Mao nga gihimo namo ang pagpakasal nga sa hilom. Og dito nagkasinabot ang mga ginikanan nga ipakasal kami sa simbahan. Kay mga sarado, Katoliko ra bagayod ang amo ang mga parents. So wala kami mahimo kay sila man gyud ang nangita og paagi. Maoto mami nga nakasalmi sa simbahan. Dayon nangita kami og marintahan para among puy-an. Ang pareho namo mga ginikanan nag-offer nga okay ra man nga dili ang muhawa sa balay. Pero gusto gyud namo nga makasarili, bala nang magrenta usa kami. Tungod kay kakinahanglan pud may og privacy.

bisan og bana na nako siya. Grabe. Ubati lang yun gihapon ko og terrible nga pagkaibog sa ako ang bana. Hangtod nga, danduhan na ang among mga anak. Galuya na ang ako ang bana. Dili na siya karenyoso. Sama sa una. Usahay ako na ang mag-una-una. Pero moingon siya nga, "Kapoy, pasagdan ako sa una. Pero sa makadaghan ang higayon, dito na ako nagreklamo. Dili lang man ikaw ang nagatrabaho, di ba? Kapoy pud ko. Pero responsibilidad man nato sa usag o sa kaningang butang. Kaya ko mami nagatuo nga ang sex or make love. Nagapalig-on gyud na og relasyon. Kaya ang ato ang mga pagbati. Maumang kadto ang kagawasan na mag-make love. Maoto, hangtod nga gibati na ko og duda. Nga ang ako ang bana nga halos gabi-gabi mag-make love sa ako ah. Maabutan naman og sinima na. Duha ka semana. Di naman manghilabot. Og dito na kauna-una ko nga pasig adunay milagro nga gihimo ang ako ang bana. Ilabi na nga na-promote. Sama sa mga ginabuhat sa ubang mga asawa. Pagsiki kong pangutana. Paabot na sa punto nga singkahan ako niya. Nganong sikig pangutana. Kung gusto ko daw, di na siya mo trabaho. Sabalay na lang siya mapuyo, kay sige na lang daw kuno kong pangutana. Pauto kay wala na ko nakaantos. Naguli ko dito sa ako ang mama. Dayon akong giistorya ang akong mga pagbati. But in fairness, si mama, giingnan gyud ko niya, anak. Dugay-dugay na baya pod mo sa imong bana, pero karon lang gyud ko nakadungog na nagreklamo ka. Dili gyud ma perpekto ang ato ang relasyon sa ato ang bana. Og dili pod sa tanang panahon. Naasagana ang ato ang bana para sa usa ka butang. Og usa pa, mintras nagkaedad, nagabawas gyud ng pagiging karinyoso. Murag natauhan ko, makaingon ko nga, basin tinuod si mama. Kay siyempre, sa edad ni mama, senior citizen na, grabe na po siya og mga kaagi o karanasan. Maoto nga medyo naglaylo ko sa sigig pangutana. Ginaatiman na lang yun na ako og maayo ang ako ang bana. Siguro nalipay siya nga dili na ako magsigi og pangutana. Medyo nabalik ng twice a week nga nag-make love me. Pero dako kayo ang problema, mami. Mga 2 months, 3 months, gibati na ko nga naay-amoy ulain ang baho sa ako ang underwear. Langsa. Nga wala na ko naagian o naranasan sa pipila katuig nga mag-asawa kami. May adtong mga panahon lang nga nagbago siya. Dito na ako ito na nabatyagan, nabatian, naramdaman na masama ang amoy. Kay bisan og maglingkod lang ko kung makabukaka ko bisag ginamgamay, manimaho ang akong atubangan.

Wala ko nagsaba kay ulaw kaayo. Nagulat ko nga makabudget ko para magpa-check up. Og niabot ang higayon, nakakwarta ko. Naamang ko igsoon sa Cebu. Akong gitawagan akong ate. Inako mo anak ko diya ate. Mag-unsa ka. Pa-check up ko ate. Mauto pag-abot na ako, isugat ko sa ako ang ate sa airport. Og nagdiretso gyud dayong ka sa doktor nga akong gitawagan. Kay maulaw ko diri sa amoa magpa-check up. Kaila ang mga doktor sa ako ah. Din ako gusto nga mag-leak mang unsa man galing ang resulta sa ako ang examination kung nganong baho ang ako ang kinatao o kanang maggawas nga magpabilin sa ako ang underwear. From airport to hospital, diretso ko sa OPD. Nagdali-dali unta ko pangita og CR aron manghugas kay maulaw ko kay parte nang bahua. Pero giingnan ko sa doktor, no, ayaw. I will examine you as you are. Maotog ipahigda ko niya. Dali ra kaay ko niya nga gitan-aw. Og nakita na ko ang iyang naong nga murag dili maayo ang iyang nakita. Tapos maodayon to. Gidala dayon ko sa pikas room. Gipabanyo ko. Tapos gipapsmear ko. Tapos giingnan ko niya og balik ka ugma. Kay naa ni resulta aning mga nakuha namo sa imuha. Og didto mami, pagbalik na ko pagkaugma, ginakulbaan gyud ko. Kay nakita na ko sa naong sa doktor nga may something gyud nga nakita sila sa ako ah. Kay makatingala gud kaayo nga anong kabaho man gyud. Pag-adto na ko, "Ansya misis, unsay trabaho sa imuhang mister?" Giingnan ako siya nga, "Pulis po ang husband ko." Oto ingon siya nga inaot nga dili mahimo ninyo nga away kani nga mga pangitabo. Nga no di ay dok. Siya na akay tulo. Inakunsa na siya dok. In siya posible nakuha kaninimo sa imuhang bana. Kay kung halimbawa mo gamit siya og mga babaeng bayaran, bisan og dili bayaran kung lain-lain nga mga babae, pagkatapos gamiton kaniya, naagyod na siya yung mga bilin, amoy hinungdan nga matakdan ka. Gipainom dahin ko niya og tambal, maiinomon, na ay isuksok sa atubangan suppository. Grabe mami, kay isa kabulan yun na gamutan. Mutain ako dok, grabe, isa kabulan yun. Siya humanag yun na. After 1 month mo balik pag yun ka ana dari sa ako ah. Kay eksami na pud ka. Ayaw na ibali wala. Kay dili makaayo para sa imuha. Ayaw gyud pagpagamit sa imuang bana sa imuang pagpauli. Naa kay mga record, tagaanta ka sa mga result. Dili gyud siya pwede mamakak. Og ingnon gyud nimo siya nga magpatambal siya. Otherwise, useless ang imuang pagtambal kung magpagamit ka niya. Nga matakdan ra gihapon ka kung di siya magpatambal. Primero, wa man po dyan ang hangyo, gipasagdan rapod na ako. Pero mga tulo kaadlaw, gikan ko sa Cebu.
Giingnan ko niya, wa ka gimingaw sa ako ah. Bila ka adlaw ka nawala. Giingnan ako siya, wala man. Okay ra good, og wala na tay kontak. Maglisod ko kung unsaon pag-istorya sa iya ha. Maoto nga, ipaserox na ako katong ako ang mga record sa ospital. So ako ang check-up. Dayon gibutang nako sa iyang sakyanan, sa lingkuranan, sa driver, kay pagsulod niya makita gyud niya. O wala ko na sayop kay ako manggitanaw sa dihang mulakaw na siya. Wala siya ni dayon ning balik o gibit-bit niya ang papel. Yan siya maoban ni ang giadto ni mog Cebu. Inako o maog yun in town. Pagkawala kay Kaluoy, o di ay nga nagbago ka. Tungod kay mambabae na di ay ka. Pero unsa iyang gitubag sa ako, ah? Unsa? Ayaw kong inana, ah. Kay dili ko cheap nga pagkatao. Inako, ah. Dili pabitaw ka, chief. Kay sarahento pa lang man ka. Nahilom siya. Ug mihawa pod ko. Naglakaw na pod ko paadtong trabaho. Dayon ako siyang gilingi. Pagpa-doktor. Pakit ako sa resulta. Kay kung dili ka na pwede nga mudulog sa ako, ah.

mauto, mami. Wala siya'y mahimo kundi magpa-doktor. Kaya giingnan ako ayaw ko lata nga mabidridin ka. Nagpa-doktor o gipakita sa ako nagduhod ang ayog pasaylo. Pasaylo ako. Kanaliging barkada, mahagit ta. Ingnon tag under desire. Mauni ako ang napala. Mauni akong ganan siya karon. Pasaylo ako. Dali lang ko gusto nga maukini ang makabungkag sa atong pamilya. Nag-inom siya og tambal. O giingnan ko niya nga dili na daw mausab. Dili na gyud daw niya balikon. Mamatay na daw siya kung utruhon pa niya. Kay grabe gyud po daw ang niyang gigbati nga kahadlok. Wa siya magdahom. Nga mainato siya. Kay og wala pa daw ko naigo. Dili siya makabalo. Although, naaday mga pagpangatol sa iyaha. Pero wala siya maguna-una nga sakit na di ay kadto. So, naayo siya, mami. Hangtod ang clearance sa doktor. Ipakita niya sa ako, og ingon man usab ako. Dili mali kayan na ilawas tong panginahanglan. Naghangyot siya sa ako, Pero, unsa mang hitabo, mami, nga, padlock naman ko magpagamit sa iya, ha? Nawad-an na pod ko ugana niya. Bisan tuod og gikinahanglan usab na ako. Pero gipraktis na ako nga pugngan ang akong kaugalingon ug ang akong pagbati. Tungod kay dili na nako gusto nga mahulog pa ko sa maong balatian. Grabe ang iyang pangamuyo. Wala na. Okay na ta, magaling na tayo. Pero giingnan ako siya, oo. Kung naayo man ang atong samad. Pero dili gayod na to pwede mapapa kaning uwat na dagapapilin. Ug sa tanang panahon nga makita nako kaning akong mga tambal nga nabilin. Mahadlok yod ko. Kay nagpalit mang gud ko og tambal nga sobra, mami, kay basin unya og mobalik. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga at least alam ko na kabalo na ko kung unsa ang tambal nga akong inumon. Maokin ni ang dako na ako nga problema karon, mami. Dili na ko ganahan nga makipag make love sa iya, ha? O giingnan ko niya. Gibaharan ko niya. Nga kung dili ko ni mo mapasaylo og kanang buo nga pagpasaylo yun. Matod pa niya. Basin ko na mabungkag ang amo ang pamuyo. Siyempre, kinsa bagoy asawa nga gusto mabungkag ang pamuyo. Para mangkod sa ako, murag dili gyud sapat ang mga pagpangayo og pasaylo. Sa iyang pagpanloko sa ako, pagpasakit sa ako ang kasing-kasing sa akong pagbati, nga nahimo na akong sakit, ang iyang paglimbong sa ako, mami. Ang problema na ako karon, kung unsaon nga makawala ko sa akong kahadlok nga magpagamit sa ako ang bana tungod sa ako ang gidangatan sa iya, ha? Palihog, mami, tambagi ko. Unsa man ang maayo nga buhaton. Pero sama sa akong giingon, walay asawa nga malipay nga mabungkag ang iyang pamilya. Pero unsaon ako pag-overcome kaning sitwasyon ako karon sa ako ang bana. Nagkarami bang gayod ang kahadlok na akong ginabati. Kahadlok ko sa tanang panahon na hangyoon ko niya. Kaya nga akong huna-una dahil nga magsakit ko, magkasakit ko. Hinaot pa unta, mami, nga matambagan ko nimo. Dagan kaing salamat sa paghatag og higayon sa ako ang kaagi. Dagan kaing salamat og dinhi na lang kutob kanimo matinahoron.
Angeline.

0: 42 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Nasa ikalawang bahagi po tayo ng ating programa ng Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Thank you for watching Batang QC. Pa-shout out to Mommy from Commonwealth Quezon City, Davao City. Ano daw? Pa-request ako ng song I'll Always Love You. And also from North Sambitol, magandang hapon po Mommy. Pa-shout out po watching from Tunggoldato, Muntawal, Maguindanao. Watching from Tunggoldato, Muntawal, Maguindanao. Ayun. Sitio Kabuling, thanks po Mommy. Eugene Hestat Uyas. Shoutout Mami sa Tanang Naminaw sa Joy FM dari sa Barangay Bagumbayan. Ogang Lennon nga naglaba, ogang Arth nga nanguha og butong, og daghang salamat sa imuhang gihatag nga blessing dari sa amoa. Ha? Kanos asa? Anyway, thank you. Rentren Patricia Donato, pa-shoutout Mami dyan sa Angel Beachy Boy Rice Mill. Magaganda ang bigas nila. And also, maayong hapon, Mami, from Vilma Mandagyo. Maayong hapon, Mami, Joy, greet lang ako sa ako ang mga egsoon, si Jenna Ligod, Hilda Dunggon, Dondon Mangaliwan, Edita Paraiso, og sa ako ang mga anak, si Dennis Miracle, Jeremiah Mandagyo. From Vilma Mandagyo, na taga Tubaon. Oo, Kangusan, Tubaon. Salamat, Mami. And also from Villasita, Kaligonan, thank you for watching. Lin Yang Lin, good afternoon, Mami. Watching from Matalam, Kilada. Pa-shout out mo naman kami na si Tanggol sa kapitbahay ko na si Jean Tambilina at sa akong banang babaero. Ay, na si Salim. Salamat po, pa-request ako ng song. Halaka, baka matulad ka sa letter sender. Ayan, pa-request daw siya ng song Hindi Ako Katulad Niya. Ayun. From Lin Lim Salin. Ayun. Jolliver Juanites. Mami, great na ko asawa ko nag-work Manila from Tata Juanites. Junior Malintad Maglintang, good PM. Annalyn Adolfo Tapiok. Mami, good PM. Pa-shout out po sa mga kasamahan ko dito na nakikinig ng Dear Mami Joy, sina Aiza Buenafe, Nora Bel Delo, Nana Segunda, especially kay Alia Buenafe. Request po ako ng song Lapit by Yeng Constantino. Thanks po Mami, watching from Barangay Kigan. Samra Makapindig. Maying hapon Mami Joy, pakigreet naman po kami dito sa Kibayaw. Carmen, na always nakikinig sa iyo Mami, sa mga anak ko. Ayan, nakikinig din sila, si mga anak niya na si Sheka Amer Almashed, sa Laika Shenny, especially sa pinakamamahal kong asawa na si Miss Samra. Ayun, TY Mami. Roniel Kasawitan, Omani Kasawitan. Thank you for watching, Roniel. Paano na ako nakita si Roniel? Kamusta naman kadong? And also Mariel Jean Antaulogronio. Maayong hapon Mami Joy, shout out Mamay Devian Dolores Bugsad Logronio, Kuya Erwin Mapayo, Ate Logronio Family, Kudada Family, Mamparo Family, May Nagkot, Mabaslay Family. Salamat Mami, taga Santa Fe. Alba Nugan, shout out Mami from Davao. IB Miss Kala, hello po Mami, shout out sa ako ang bana na si Daniel na amping sa iyang biyahe ug sa akong anak. Thanks po Mami, watching from Kibudungan. Ayan, Jude Facondo, Mami, good afternoon, shout out the Resitio Katigod, Barangay San Pedro, we miss you Mami. Thank you Jude. Pawin Manlangit Dawin, shout out Mami from Davao City. Greet ko mga Pawin Family Panlaisan. Shout out sa mga taga Panlaisan Mami, God bless. Samra, tapos na ni kay Pisukan Angelica. Shout out po sa ako ang love na si Rodel Madanlo, pag-amping always love. Salamat sa pagbasa Mami. Marites Diano Omani Vlog, good afternoon Mami, mainit-init na hapon nga di Pantoyan. Miss you Mami. Please pakitugtog ng sonata na miss na kita. Please Mami, salamatay. And Wendell Resalado, shout out watching from Salingsing. Annabelle Amabel Magpet Cotabato. Maumpid Ricky, shout out Mami Joy dari sa Taukanga. San Hiedju, shout out Mami from Bacoor, Cavite. Pag-greet ko sa ako ang papa dyan sa poblasyon Matalam. si Tony Antilino, mami, salamat. Jemboy Galan, Kasli Pangilidan, thank you for watching. Enriquita, Masunag, Samra Makapindig. Ayun, balik-balik ni sila. Jemboy Galan, Liza and Ayuban, mga naka-live po sa ato agaron. Thank you so much guys sa pagtanaw sa ato ang live. Wala lang usa nagpakita si Mami karon ha, kay hindi pa kaaya-aya. Oo. Naningkamot lang gid ko nga makatingog karon kay na-miss na nako nga mo istorya, kabalo ko gahulat mo sa ako at syempre nami-miss ko rin po kayo mga ka-joiners ha. Excited ako palagi sa mga message ninyo. 48 minutes na po makaraan ng alauna, balikan na po natin si Angeline, ang ating letter sender. Nako Angeline. Kung sa bagay, hindi lang naman pulis ang nakukuhanan ng ganyang sakit, no? Hindi natin nila lahat ang mga pulis. Oo, yung mga pulis lang na mga matulis. Alam nyo, ang sakit, labi na sa mga bana nga nagapaminaw karon, no? Sa amo manggun nga mga babae, sobrang sakit pagka may third party. Kadalasan ang tanong, bakit? Ano bang meron siya na wala ako? Although, marami talagang pagkakaiba. Pero, sa ngalan nga, pinakasalan mo, asawa mo, kasi sabi mo mahal mo, tanang mga promises, gibuhian na ni mo sa iyahan, hindi ni mo siya pasakitan, and yet, pag-abot sa panahon, unsay imuhang gihimo. Hindi po laruan ang damdamin naming mga babae para sa mga bana nagapaminaw. Hindi laruan. Isipin ninyo kung unsa ang inyong mga panginahanglan, ano ang mga pangangailangan nyo. Ganon din kami. Kung tutuusin, mas magaling magtago ang babae kaysa mga lalaki. Mas dali ramo masakpan kaysa kung babae ang magtago. Minsan kadalasan lalaki talaga ang nauuna. Pag medyo mubo ang panghuna-una sa babae mo, tumubalos. Kay ang huna-una mo rotay tambal nga maka-move on siya sa kasakit nga gibuhat sa iyahang bana. Although moingon pod ko nga dili man Kristo ang inyong bana. Di ba? Nga di gyud makasala. Pero kanang maabot na sa punto nga pati ang ato ang pagkababae, ang ato ang kinatao, pati atong health maapektuhan na tungod sa kababaero sa imuhang bana. Morag, that would be another story na. Ibang usapan na yan po. Sobrang napakasakit. Oo, sige na, hindi perpekto. Pero naman, sa mga kakinsa man ng mga babae nga imuhang ginatira diha, na nangatol na ng imuha, hindi ka pa rin na-alerto, tapos ginagamit mo pa ang asawa mo, lalo na kung gumamit ka, tapos gumamit ka rin kahit anong hugas mo yan, pagbuga. Kay ka ng lalaki mo buga, pagbalik ana, pagangat, naanay mauban. Kung asa na ni mo gipaslak, so mauto, tapos pag uli ni mo, para lang hindi ka madudahan ng asawa mo, titirahin mo rin, kawawa. Yun ang mga nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng sakit. Yung mga asawa, yung mga babae, yung palipat-lipat ng babae. Kaya kayo mga babae, mga asawa dyan, wala naman talagang ibang amoy sa katawan ninyo. Tapos bigla na lang may nag-iba. Malaking questionable na kaayo na. Dapat ipatanaw yun na ninyo dayon sa doktor. Ayaw mo kaulaw. Marami akong naengkwentrong ganyang mga problema. Mayroon pang husband na masuko pa. Nganong ako? Siguro ikaw ang nanlalaki. Bah, mas lalong masakit yun, ano? Kana bang ipahid pa sa imuha? Ang iyang kahugaw nga gibuhat, ikaw pa ang kasadun? Ikaw pa ang may kasalanan ngayon sa mga kagagawan niya para lang magmalinis? Aba, anong klaseng asawa yan? Ang pagkaalam ko, ang misis, ang wife,
1: pinoprotektahan po talaga yan ng husband para hindi masakitan. Pero unsaon man nato, Angeline, nahitabo naman. Pareho kayo dumaan sa doktor. And thank God dahil gumaling kayo. Pero ang sinasabi mo sa akin, ayaw mo na masira yung pamilya mo. Pero sobrang trauma rin ang naranasan mo. Natutrauma ka. Natatakot ka na magkasakit uli pag gamitin ka ng asawa mo. Ito kasi ang sasabihin ko sa'yo. Tama lang naman yung gusto mong hindi masira ang pamilya mo. Kasi nga, sino ba naman ang asawa na gugustuhin na mabungkag ang iyang pamilya, na apay duha ka bata, yung responsibilidad, di ba? Yun nga lang, kausapin mo ang asawa mo na pinatawad naman kita. Pinatatawad kita. Dahil gusto kong protektahan ang marriage natin. Ayokong masira yung pamilya natin. Pero dahil sa trauma na pinagdaanan ko, bigyan mo ako ng sapat na panahon. Huwag mo akong madaliin. Dahil tuwing gugustuhin mo ako, na uunahan na ako ng takot dahil sa nangyari sa akin na nagkasakit ako dahil sa'yo. Siyempre sasabihin niya, gumaling na ako. Pinatawad mo naman kaya ako. Kailangan kita, mahal kita. Kung papaano siyang nagmamakaawa, ganun din ang gawin mo para sa pangunawa na kailangan mo. Sabihin mo, yun naman ang dahilan kung bakit I'm still here. Dahil mahal kita. Asawa kita. Ama ka ng mga anak ko. Pero nakikiusap ako. Not now. Bigyan mo pa ako ng konting panahon para makondisyon ko ang sarili ko na okay na talaga tayo. Kausapin mo rin siya na huwag mo akong madaliin. Kasi, Angeline, may pangangailangan ng tao. Alam mo yan, di ba? Sabi mo. Ang pangangailangan ng lalaki, ganun din ng babae. Ikaw kaya mong tiisin. Baka siya hindi niya kayang tiisin. At dahil sa nature ng trabaho niya, malapit siya sa tukso. Lumalapit talaga ang tukso sa kanya. Baka dahil sa hindi mo pinagbibigyan, baka matukso na naman. Kaya, conditionin mo ang sarili mo na okay na kayo. Magaling na kayo pareho. Kasi yung iniisip mo sa kanya, natakot, pwede rin isipin niya na baka mayroon ka at mahawa din siya ulit. Kahit na nanggaling sa kanya yan. Kaya, pag nag-uusap kayo, yung pag-uusap na may puso, hindi idinadaan sa away para bumalik yung dati ninyong feelings sa isa't isa at mawala yung takot. Yan ang gawin mo. Sigurado ako dyan na magiging maayos din. At kapag ka nagpatawad ka, at muli kayong nag-contact, huwag na huwag nyo nang pinag-uusapan pa ulit yung mga nangyari na, yung mga gumaling na. Huwag na huwag nang babanggitin. Dahil tuwing babanggitin ninyo yan, magiging fresh yung mga pangyayari at hindi kayo makamove on. Kasi kapag pinatawad mo na yung isang bagay, huwag mo nang ulit-ulitin, huwag mo nang paulit-ulit na sinasabi kapag nasasaktan ka. I'm sure na magiging maayos din kayo ulit. Maraming salamat sa pagtitiwala sa ating programa at hangad po ni Mami na maging maayos ulit ang inyong pagsasama. Mag-umpisa kayo muli para sa tunay na pagmamahal na inyong nararamdaman. At sana maging maayos na ang lahat. Maraming salamat. 5 minuto na lang mga ka-joiners bago mag-alas 2 po ng hapon. Paalala muli sa mga mami, dapat nakapag-Kidiyaki vitamins na po si baby. Oo, kasi si baby pag nakakidiyaki vitamins, ganadong kumain yan. Masarap ang tulog, magligon ang iyang bukog, pampabright, pampatangkad, at hindi basta-basta nagkakasakit si baby. Try nyo lang mga mami, Kidiyaki vitamins po. At kung may mga kapamilya kayo na may mga rayuma o arthritis, Belonga Gold po. Kung namaga na, di na makatayo, di na makalakad, 2 sa umaga, 2 sa tanghali, at 2 sa gabi. Sinisiguro ko po sa inyo, gagaling at gagaling po talaga yan. Kasi ang Belonga Gold ba, maganda rin yan sa mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan. Effective po na siya. O kung gusto ninyo maprotektahan ang inyong kidney, naa ang ato ang Yaki Herbal Capsule. Maayo po na siya sa UTI kung wala mo'y blumea sambong. Ang ato ang liniment oil, kinaham ang yud na ninyo, kinaham sa kadaghanan, niligyud na siya mawala. Huwag ingon man ang ato ang mga sabon, nga tininood kung unsa ang naa sa ato ang sabon. Ha? O siyempre, ang ganado capsule o maarangkada po, mga ka-joiners, salamat sa inyong mga pagsalik. Mabalik pa po mga ka-joiners ang Dear Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: Mga ka-joiners, wala na po tayong oras para po sa lahat ng ating mga ka-joiners na naka-live karon. Thank you so much. Pero tingnan muna natin kung sino ang may kaarawan po ngayon, mga ka-joiners. Ano po? Kasi minsan hinihintay din ng ating mga ka-Facebook. Oy, birthday ni Hilda Turibiano. Happy birthday, Hilda. Nagkita may ganiha, wala yung istorya. Happy birthday, Dang. And also si Jason Gambong Basingan. Happy birthday. Bibi Maganda Mamusog. Donessa Chavez. Andang Budadong. Jomard Bagsak. Merlin Gudyo. Francis Kete. Happy birthday. Mylan Madanlo Kalingunan. And Jasya Sofia, happy birthday. Jolieline Bantayan. And Janmar Parason Sumating, happy birthday. Nerinel Ligasan. Mauha na ang mga pipila sa mga naga-birthday karong adlaw. So happy birthday po sa inyo. And happy anniversary din po sa lahat na may mga sineselebrate po na anibersaryo. Okay, so mga ka-joiners, wala namang yun tayo oras. Daghan kaing salamat sa inyong pag-uban kay Mami, sa tanang mga taga Davao Oriental, ka nagkasunod sa 105.7 Joy FM, o ingon man ang 102.3 din sa North Cotabato, o ingon man ang mga ka-joiners sa Bislig, Surigao del Sur. Murag brown out yata sa Misamis Occidental sa pagkakaroon, no? Dito sa may nahimutangan sa ato ang transmitter. But kaalam ko na may mga nanunood din po sa atin sa live. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat po ng ating mga ka-joiners na sobrang nagtitiwala po sa ka-epektibo sa ato ang mga produktong Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, sa Belonga Gold ni adtong adunay mga rayuma o arthritis, kung kadtong nagagustong aktibo permi ang ilang lawas, nagmaprotektahan ang ilang kidney, o ingon man dili sila prone sa UTI, ang Yaki Herbal Capsule po. O siyempre ato ang mga kape, o mga sabon, o ingon man ang ganado capsule, mga ka-joiners. Naaka na sa mga butika, dool sa inyo, o pwede po na ninyo orderon sa Shopee. Pagpapatuloy po ni Pamelo Joy ang ating programa, mga ka-joiners, pero huwag po tayo talagang makalimot na lagi magpasalamat anuman po ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin. Sana nagawa po natin ang lahat ng maayos. Nagawa natin ang tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa tayo ng mabuti, at patuloy po na umasa sa panibagong araw po ng ating mga buhay. Mami Joy po, nagpapasalamat at nagiiwan po sa inyo ng isang napakainit pa rin na hapon dito po sa Kidapawan City.

0: ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na pud ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang atong atay, dunay dakong trabaho, aron mabuhi ang tao. Pipila lang sa mahinungdanon nga trabaho ni ini mao ang pagsala sa mga hugaw, toxin o hilo nga nasod sa atong ginhawaan. Ang paghimo sa red blood cell og daghan pa. Aron maprotektahan ang imong atay, maayo kaayong himuong food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Kung diin pure turmeric ang sagol ni ini, nga mapalit na karon mga higala sa mga butika sa inyohang lugar. Nasuta sa mga pagtuon nga halos tanan sakit sa atay, kayang batukan sa turmeric nga naa sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ayaw ninyo kalimti kay dako kaay na og tabang. Pipila sa balatian sa atay mao ang cholecystitis o paghubag sa gallbladder tungod sa gallstones. Ang gallstones dili makalikayan nga mahulma o matibuok sa gallbladder tungod sa kadaghang hinungdan. Hilabi na sa walay kontrol nga pagkaon sa mga unhealthy foods mga higala, dili kasabot ang magsasala ang abdonimo. Ayaw lang kabalaka kung nakakaon ka og tama nga mga pagkaon sama sa taas ang fiber nga makuha sa prutas o gulay. Likay lang usab ang sobrang stress og pagtumar kanunay sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Timanig yun ng Bilongga Gold Herbal Capsule. Mga higala, daghan na ang nakasuway ana. Pero mas maayog yun kay kung aduna kay na yung mga bukol-bukol o ka ng mga panakit sa kalawasan, sakit ang imuhang joints, namaga ang imuhang mga tiil, dili kakalakaw. Nako, himuag gayod dayon ang pag-inom og Bilongga Gold makatulo sa usa ka adlaw, makaingong yun kag wa ka magmahay. Tinuod yun na mga higala, kay bisan pa man kami, daghan yun bigi na painom ana, o nagsuta yun na mo, na kanang dili makalakaw, nakalakaw. O nang maingon mi sa inyo mga higala nga, sulayira good ninyo. Kay kung di ninyo sulayan, dili yun mo makabalo kung unsay resulta. Hilabi na kung naoperahan ka na sa gallstone, mahinong danon nga nagatumar ka sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay makatabang kini sa pagprotekta sa imuhang atay. Kay nga no, wala na may musala sa imuhang mga ginakaon. Munang luoy kaayo ang imuhang atay. Kaya importante nga aduna kay Bilongga Gold matag adlaw. Unsa bay sintomas sa paghubag sa gallbladder mga higala o cholecystitis tungod sa gallstones? Pipila niini ang grabing kasakit sa tiyan nang diha sa may ubos bahin sa tuo sa imuhang mga gusok. Oo, o rib cage o kutukutupod, no? Sakit nga gikan sa tuong bahin nga dili masabtan. Kasagaran kini mo atake hilabi na kung makakaon ka og pagkaon nga dunay taba, mga pinirito, hilabi na kanang karne kung imong hawiran ang tiyan, nagagahi gyud ba? Unya magsuka-suka ka mga higala, hilanat og uban pang balatian nga di ka kasabot. Human masuta sa doktor kung unsa nakadako ang gallstone o bato sa inyohang abdo, isugyot sa doktor ang pagpaopera. Ang pinaka-latest na operasyon karon mao ang laparoscopy. Oh, kadungog na mo ana, laparoscopy kanang dili kahiwaon, no? Oo, tusok-tusok lang. Doon ay mga kaso nga kaya pa sa mga alternative medicine, hilabi na ning luyang dilaw. Kana kung gagmay pagyud kaayo. Oo, mauna nga sulayan ninyo kaning Bilongga Gold, mga higala, tungod sa pagka-epektibo ni ini. Doon ay anti-inflammatory effect ang luyang dilaw. Doon ay katakos nga mapagawas niya ang bile o kadtong fluid nga kulay green nga naa sa gallbladder o abdo. Inana siya ka-epektibo. Ang trabaho sa abdo nga makita sa atay, ang pag-digest sa mga nakaon nga mga fats o kaning taba. Mausab kini ang naga-neutralize sa acid, mga higala. Ang nakanindot sa Belonga Gold Herbal Capsule, kay bisan pa ang laing hinungdan sa pagkasakit sa tiyan, mawagtang usab.
0: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mo'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dini na lang ta kutob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
3: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Alas 2:33 ng hapon, mga ka-joiners. Siyempre, nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Vivian Labawan, Latimbang Lucero din nga side, ano? Kumusta ang hapon po? And maing hapon. Hello, pag-greet kay Mama Lilia Latimbag, diha sa Barangay Gubatan Magpet, nga pirming na minaw sa atong programa. Matag hapon, and the request ng song, Ikaw at Ako ni Moira. Watching from San Andres, Catanduanes.

Ayan, pa-play po ako ng song Huwag Ka Nang Umiyak ni KZ Tandinga. And maying hapon kay Samra Makapendig. Shout out sa iyang kaibigan na si Paring Mama na nabisi sa textmate. Ay, napali textmate din na si Mama. Paring Mama. Samra Makapendig. And hello din sa Makapendig family. Ayaw nga pagpaminaw, Inday Samungaing Madianda. Ayaw nga pagpaminaw. And hello kay Janeline Dagansilong Pingot. Shout out sa iyang mama o iyang manghod na naminaw. Paplay ng song, Lead Me Lord, Thank You and God Bless from San Isidro, Manay.

Okay, and good afternoon kay Marlon Salmorin. Samon, shout out sa Benedicto Cañete and Cañete Elsa Cañete dira. Sa iyang anak na si Melissa Gabriel. Pa daw natulog. Listening from P3, and New Bohol. Ayan, hello po, maayong hapon. Hi, Abby Agel. Abby Gael, maayong pagpaminaw po. Dwendel Resalado. Good afternoon. Request ng song, Lason Mong Halik. Thank you so much po. Maying hapon, Mommy Joy. Pa-play po ako ng song, Ikay Babalik Pa Ba ni Ajuris. Sana po ma-play. Thank you so much. Okay, alas 2:35 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yakilin Mint Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
3: Katul kay kuya para nang nanabak na paging manggut ni nya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap og gahi. Mubalik og katul. Ako ang mga igago ba nagbahin manggo na sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din ang kung may baho sa yaki. Sinuhuta ko, di ba humot kayo. Di ako rin gitisingan. Nya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay murag bugnaw. Huwag ko'y tumungat ang bala na ko akong kamot mo. Minoy na ayo.
2: Iyan ang Yakilin Mint Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball. Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice mo na hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
5: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court. Let's go! Game on!
6: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
7: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
8: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
9: Me too, Kidiyaki Vitamins.
6: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
10: Tay Diggs! Asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
11: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
10: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
11: Oh, dan, di na ta mag-isgota na dan. Kita man imo dan nga, idaran ako.
10: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
11: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
10: Ayun nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba kining ganado capsule? Makapakondisyon sa lawas ug makondisyon po na imong love life.
11: Tinuod ka dan. Pasistingado ko ana dan.
10: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
11: Ang dan oy, murag nabag-ohan yung ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
10: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
11: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
12: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy! Oras po natin, 5 minuto mga ka-joiners bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Siyempre, magpapaalam na sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat sa pag-uban na launa hanggang alas 2 nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you! Susunod na po ang programang Afro Joyride hanggang alas 5 ng hapon. And siyempre, kasama po natin dyan sa Caraga, Davao Oriental si Dandalandan sa pangalan po ng ating Mami Joy. Ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat ug amping-amping. Maayong hapon! Ibuo Kidapawan City and South Central, Mindanao.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Oras ganap na ang alas 5:04 na.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Mayong buntag, higala, kumusta? Welcome sa Tulumulong nga Tinig ng Bayan. Adlaw kita karon ng Martes, unang adlaw para sa bulan po sa September karong 2026. Daghang maayong balita karong mga higala. Sugda na ito ang atong adlaw sa maayong balita. Nagampo na ba ka? Muna yung pinakaunang maayong balita mga higala. Higayon sa kahitasan. Og holiday. Pero special working holiday ang gideklara mga higala sa gobyerno isip pa pag-celebrar karong adlawa sa Kalibungan Festival. Magtigom takaron sa Kalibungan.
1: Ang musikang nagpapatulog sa mga bata.
0: 112 years na ang probinsya sa Cotabato mga higala. O ganitong nilabayang adlaw. Itong launching August 26 pagayon po itong Kaburungan Festival, no? Atul sa pag-able sa Kalibungan na Festival, ang week-long celebration. Murganos, gahapon raman to. Ah, pahamo na leron. Last day karong adlaw. So anyway, doon na pahigayon mga higala itong mga kaigsuunan. Kay karong adlaw gideklara man isip special working holiday, ha? Special working. Oh, abi ninyo way trabaho. Ibig sabihin, buot pa sabot, lay trabaho. Pero special working holiday, dunay additional nga unsa ba na 30% basta local mga ingon na nga declaration, no? Ilaw mga higala dito sa Republic Act number 10777 nga ang mataga unang adlaw sa bulan sa September gideklara isip special working holiday tungod sa pag-celebrar mga higala sa Kalibungan na Festival. So mao na siya. Oo, so anyway, kay dapat yun mag enjoy ang tanan mga higala karong adlaw sa Kalibungan na Festival. Unya tumakita, actually kadlawon pa kaganina, no? Nagsingabot na ang uban gabi pa na sa Capitol Ground mga higala. At especially itong mga estudyante nga musalmot sa ginlaing mga aktividad. Bisitahan po ninyo ang inyohang mga booth, no? Sa ginlaing mga munisipyo, 17 ka mga munisipyo o usap sa kasudad diri sa probinsya sa Cotabato. Good morning, Pangil Bay. Good morning, Misamis sa Occidental. Kumusta man ang atuang buntag diha? Ato mga kaigsuunang mga mangingisda o mga mag-uuma, kumusta man? Panghinaot sa kanunay mga higala nga at least bisan pag unsa mga pagsulay nga nag-aabot, no? Salig lang gyud kanunay sa kaitas ang tawag lang kanunay. Kaya nga itong mga kaigsuunan nga mga mangingisda mga higala, medyo mabala ka basta kanunay init ang panahon. Pero at least dagat mang kadaghanan diha, no? Bukana. Diha sa Baroy, diha sa may Lala, padulungad to sa Aurora, kay mga daplin ng daplin napay party sa Aurora, no? Kanang daplins bye-bye. O, muna mga higala, o usab niya diha sa Katiil, diha sa Caraga, labi na sa may Mati, amping gayod kanunay, no? Paningkamot niya itong mga kaigsuunang mga mangingisda, mga mag-uuma. O, ang paningkamot daw, pati panigtiil. Sa probinsya sa Cotabato, mga higala, ang ampo sa mga kaigsuunan, mga mag-uuma, muulan na! Dito sa kauluhan sa Manila, undang ng ulan! Naunsa na ning kalibutan! Pero usaray klaro diri para sa kuha mga higala, gibutyag sa kinaiyahan ang kamatuuran, grabing korupsyon sa gobyerno! Huw! Ginoo ko! Ha? Unta, makulong na ning mga kawatan mga higala! Sige lang, bilog ang mundo, motuyok ra gyapon. Ila ron, ugma, ila sa gihapon, sunod ugma, basin atua na. Especially sa mga biktima, mga higala, sa pagbaha. Ha? Kanang mga tawhana, naglangoy sila karon na sa kayamanan, pero ay lang magkabalaka. Iampo na ito sila, kahitasan, no? Kaya sa mga imong binuhatan, mabalik gina kaya sa imuha. Kaya mga imuhang gibuhat, mga higala. Yan na, tumanganag na nga mga headline. Oy, nindot ka balita para sa mga motorista kaya magpatuman ko no o rollback sa presyo sa produktong petrolyo pero sintabo ra. 32 sintabo ang bawas sa presyo sa gasolina karong adlaw. Headlines. Sa itong mga nagunang mga headlines sa mga higala, deklarado karong special working holiday sa probinsya sa Cotabato tungod sa pag-celebrar sa Kalibungan Festival. Hugot nga seguridad, gipatuman sa PNP o militar. Headlines. Samtang sa pika sa bahay nusaba mga higala kung diin... gobyerno sa Pilipinas o Gamoro Islamic Liberation Front gipagana na kuno ang peace mechanism aron sa paghatag og igong seguridad sa umaabot nga pinakaunang BARM election. Headlines. Samtang sa pika sa bahin kung diin mga higala naghimo og pag-inspeksyon ang pipila ka mga kasundaluhan sa mga lugar sakop sa Special Geographic sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para siguraduhon ang kaluwasan sa umaabot ang eleksyon. At ang iusabi nyo, kining dugang mga balita kung diin dito sa Cotabato City. Nakuhaan og CCTV footage mga galang paglupad sa usa ka motorista sa dihang ni Bangga kini sa usa ka SUV. Oga diha nawadan dayon og panimuo tungod sa kakusoga sa impact. Headlines. Wanted tungod sa kasong robbery mga higala. Naaresto dito sa lalawigan sa Sultan Kudarat. Headlines. Samtang sa probinsya sa Cotabato, hugot nga gipatuman karon ang seguridad sa Capitol Ground tungod lagi sa pag-celebrar sa Kalibungan Festival. Headlines. Detalye mga higala sa mga balita musunod na uban si Tinig 43 sa John Andro Tabogok.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
3: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
4: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
5: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Nagkuhan ko ko anak bito sa mga herbal ni gumawa sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
7: Ano ginom kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
6: Taas kong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
7: Pila edad ni Munay?
6: 77.
5: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
8: Ay, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Ang sapo di mong batiyon ka nang makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
5: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!

0: Alas 5:16 sigalang atong oras ato sa lakbitan ng mga balitang pang-international. Ato sa diretsuhan mga higala ang ubang mga balita. Dito sa nasod sa Jordan ng mga higala, nagalusad ang Iran og missile attack batok sa duha ka mga base militar sa Estados Unidos. Kinibalo sa pag-atake sa Amerika sa Larak Island sa habagatang bahin sa Iran niadtong Domingo. Sumala pa sa Islamic Revolutionary Guard Corps kon IRGC ang kombinasyon sa missile og drone attack gihimo nila isip punishment of the aggressor nga giya tumong sa King Hussein og Al-Azraq Air Base sa Jordan. Sigun pa sa IRGC, nakadaot og maayo ang ilang pag-atake sa mga pasilidad ingon man sa mga lugar diin gibutang ang mga aircraft fighter sa Amerika. Apan sumala pa sa Jordan, ilang na-intercept ang 8 ka mga missile nga misulod sa ilang airspace sa og wala usaba gitaho nga adunay mga naangol sa duha ka base sa Amerika. Gipasidaan sa IRGC nga mataga pag-atake batok sa Iran baslan nila og mas kusog ilabi na sa isyu sa kontrol sa Strait of Hormuz. Gikabalaka na usab nga musamot pag-usabang tensyon og panagbanging militar tali sa Iran og Amerika samtang nga nagabalhin ang Washington gikan sa bombing campaign ngadto sa mas kusog nga financial pressure batok sa Iran.
1: Tinig ng bayan.
2: Tinig ng bayan.
0: Samtang sa pika sa bahin mga higala, update dito sa Nepal kung hindi inibunal na nga dito sa 900 kapin. Ang ihapa sa mga nangamatay, sinatabong flash flood. O giniabot usab nga dito sa 4,247 ka mga tao ang natalang missing. Human ang dakong bahang minigo sa Nepal, sigun sa National Disaster Risk Reduction and Management Authority kon NDRRMA sa Nepal, nakipa sa libuang mga nawala mga higala ang 600 ka mga langyaw ng mga turista o pilgrims. Ingon man ang pipila ka mga miyembro sa security o government personnel. Natala ang pinakadaghang namatay sa mga distrito sa Chitwan, Nawalparasi East o Nawalparasi West o Nuwakot human gidagit sa kusog nga pag-awa sa tubig ang lapok o lapok ang mga katawhan sa suba sa Butikutsi o Trishuli. Nagasugod ang trahedya ni atong Agosto 26 humana na hugno ang yellow o bato sa glacial o kaning gitawag nila glacial collapse kon avalanche sa border sa Tibet nga may resulta sa kalit nga pag-awas o paglagayday sa tubig baha. Kasamtangan usab naka-deploy ang 20,000 ka mga security personnel sa pakigatimbaya yung sa 14 ka mga military helicopters aron mahimo ang air o ground search and rescue operation kapin ang 10,400 ka mga mulupyo nga malampusong naluwas gikan sa mga apektadong lugar. Nahimong nag-unang babag sa mga rescuer ang grabing kadaot sa infrastruktura human og guba ang kapin 25 kamilya ka mga nag-unang kalsada, 40 ka mga suspension na bridges o pipila ka mga hydropower installations sa maong nasod.
1: Tinig ng bayan.
2: Tinig ng bayan.
0: Ito yung pinakagrabing trahedya mga higala, no? Basta kinaiyahan na gani ang mubalos, pastilan, hurot, tanan, lampurnas. Lampurnas ang tanan mga higala. Mula diri sa ito ang nasod, dapat ang gobyerno. Pero what, expect ka sa kasamtangang administrasyon? Wa, di tamataga gustisya mga higala, labi na sa mga biktima ni anang flood control. kanang pagpangawat sa flood control nga pondo mga higala. Sa may atong lauman ni ini nga kung asa klaro man kayo. Hayag pa sa sidlak sa adlaw. Isang pagdunay bulan mga higala, klaro kayong pagpangawat sa flood control. O karon mo na naitabo dito sa kauluhan mga higala atong iampo. Mga tumakaig sa unang mga Pinoy nga napiktuhan mga parenting higala. Ang ana dito sa Tarlac, Pampanga, as Quezon City mga higala nga biktima usaba sa dili maayong lakata sa panahon o pagpangawat sa gobyerno. Tinuod man, di ba? Tinuod nga di na tumapunggan ang ulan kay iya man na sa kinaiyahan, pero kung way gihimo ang gobyerno kay gikawat ang pondo para sa pagpatuman o flood control, kini dako kayong sagpa sa katawhang Pilipino. O anay pagbag-o ngayon nila para sa pagbabago kuno looy ang katawhan. Samtang sila dito ni kanta-kanta murag nag-disco o nag-konserto si PBBM sa birthday sa iyang pinanggang asawa. Samtang ang uban na lubog sa tubig baha, kanay klase nga leader na naakita. Alas 5:23 sigalang atong oras, samtang sa pikas bahin sa mga balitang nasundon, magpatuman og bawas presyo ang mga kumpanya sa langis karong adlaw apan. Erting gamaya, jutay ra kaayo ang ibawa sa presyo sa produkto nga petrolyo. Sumala sa Department of Energy kuna DOE nga 32 sentimos ang bawas sa kadalitro sa gasolina. Samtang dunay 3.83 ang bawas sa kadalitro sa diesel, 3.84 usab ang bawas sa kadalitro sa kerosene. Epektibong alas 6 unya nga buntag kay namduman. Sud sa duha ka semana nagpatuman og big time price hike sa produkto nga petrolyo. Base pa sa Department of Energy, aduna na kunoy kinatibok ang 54 pesos and 92 centavo ang gitaas sa litro kada litro sa gasolina sugod Enero hangtod Agosto 31 niining. Tuiga lamang. Aduna usab 59.6 ang gisaka sa kada litro sa diesel, og dunay 51.65 ang gisaka sa kada litro sa kerosene. Mo atras og jutay, mo abante og dako ang dula sa presyo sa produktong petrolyo. Samtang sa pika sa bahin sa mga dugang balitang nasudnon, ipasidana sa Bangko Sentral sa Pilipinas kon BSP ang Department of Agriculture kon DA sa dakong hulga nga mahimong resulta sa grabing hulaw tungod sa El Nino phenomenon sa supply o presyo sa pagkaon sa nasud, samtang dugang nga makapabugat ang kagubot sa kalibutang merkado o presyo sa bugas. Isip lakang batod pa nagpadayon kuno ang inflation. Gipatasan pa sa BSP o 23 basis point ang key interest rate o wala niinigi sa likway ang posibilidad sa dugang pang monetary action kung musaka pa ang presyo sa mga nagunang palaliton. Una ni inige ang konusabda sa BSP sa gihipahigayong budget hearing para sa ilang 2027 nga pondo nga dili kaya og mahurot ang reserba sa Bangko Sentral sa Pilipinas kung padayon nga mubagsak ang presyo kon o mubagsak ang piso kontra sa dolyar. Samtang nga nahimong mas kritikal ang sitwasyon human na may kunhod sa 8.85% ang produksyon sa humay ni atong 2024, samtang misaka og 21% ang all rice price index ni atong 2023 human na nagpahigayon og export ban ang India tungod sa hulga sa El Nino. Tungod ni inigi manduan usab ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang tanang ahensya sa DA nga magpaligon Ang ilang El Nino response plan pinaagi sa paggamit sa pinakabagong datos sa panahon. Kahimtang sa mga tanom, supply sa tubig o merkado, lakip ang cloud seeding, solar irrigation, pagbalhin sa produksyon ngadto sa dili makaapektong o aron sa dili maapektuhan ang mga lugar pagapod-apod o binhi nga maka sugakod sa hulaw, crop insurance o direktang pinansyal o gayuda alang sa mga magumang maapektuhan sa hulaw.
2: Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:27 na higala ng atong oras samtang sa pika sa bahay na sa mga dugang mga balita nga nasudnon.

Niabot na ngadto sa 6.16 billion pesos ang kinatibukang kadao sa imparastruktura samtang niabot usab sa 2.32 billion pesos ang nawala sa sektor sa agrikultura tungod sa padayon ng pag-igo sa southwest monsoon o hanging habagat sigon pa sa Office of Civil Defense. Sa pinakauling datos gipagawa sa OCD Disaster Preparedness Services nga gipamunuan ni Tomas niabot ang ngadto sa kapin kun kulang 724 ka mga lugar sa tibuok nasod ang direktang naapektuhan sa dili maayong lakata sa panahon ug ang grabing pag-ulan ug ang mga nahitabong mga pagbaha sa kasamtangan padayon nga gihimo ang verifika sa mga otoridad sa mga nadaot ng mga kalsada, tulay ug lain pa mga pampublikong pasilidad pati na usab ang mga nadaot ng mga pananom. Ipaniguro usab sa OCD nga nakatutok ang ilahang opisina sa padayon nga pakig-ugnaya o pakig-alayon sa mga lokal nga panggamhanan ug uban pang ahensya sa gobyerno aron paspasko no mapaabot ang gikinahanglang tabang sa mga apektadong komunidad. Subli usab nagpahinumdom ang mga otoridad sa mga residenteng nagapuyo sa mga ubos nga mga lugar o flood prone areas magpabiling alerto ug mosunod sa mga abiso sa mga lokal nga panggamhanan ug disaster response team.

0: samtang sa pika sa bahin. Nanawagan ang bagong alyansa sa gilalain nga sektor sa gobyerno. Ayaw ipadayon ang planong Fax Silica Industrial Hub sa New Clark City, Tarlac. Kagahapon sa gihimong aktividad sa Mary Hill School of Technology sa Quezon City, apil usab sa Noto Fax Silica Network ang mga membro gikan sa civil society organization, religious group, academic, environmental advocates, mga mag-uuma, estudyante o mga katutubong komunidad, gipanguluhan, ilang gibabagan ang posibleng epekto sa proyekto sa kinaiyahan, panginabuhian o sa ilahang mga yutang natawhan o ang pambansang soberenya. Sumala pa sa kinatawan o representante sa ETA community sa Capas. Nabalaka sila nga maapektuhan ang ilahang komunidad o mga lugar nga maoy ilahang ginailaisi pa sa grado. Apil usab ang ilahang burial ground o lain pa nga mga parte sa ilahang ancestral area. Samtang gilambigit sa bagong alyansang makabayan ang proyekto sa nagalaom nga kompetisyon sa Estados Unidos ug sa China sa advanced technology. Ang Fax Silica, parte kini sa usa ka international initiative nga nagatumong pakusgon ng kooperasyon ug supply chain para sa mga importanteng teknolohiya sa pika sa bahin. Kainumduman na gihatag ang duota sa Basis Conversion and Development Authority nga ang potensyal sa proyekto magadala kini og investment og makahimo og kapin 130,000 ka mga high quality jobs. Ipaniguro usab sa ahensya nga dili nila gilauman nga dunay mahitabong displacement og gikinahanglan lang musunod ang proyekto sa mga environmental requirements sa gobyerno. Samtang magahimo usab og public education og community consultation ang Noto Fax Silica Network isip kabahin sa ilang kampanya. Gilauman mapirmahan ang framework agreement para sa proyekto karong umaabot nga Nobyembre.
1: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:32 sigala ng atong oras.

0: Naka-alerto karon ang US Embassy sa Pilipinas batok sa pagkalat sa mga Peking visa ug mga dokumento. Kinihuman usa ka aplikante ang naaresto human na nagapresenta og mga Peking dokumento sumala sa US Embassy. Na kung ilang madiskubrihan ng Peking dokumento gikan na sa Pilipinas, sa paspas nilang ipabalo sa mga otoridad sa nasud, gipahinumduman usab ang paggamit sa mga Peking dokumento. Magaresulta kini sa lifetime ban na para makasulod sa Amerika.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Higala panghapla sa Gayaki Liniment Oil kay Bugnaw kay panahon ron tukar ang rayuma. Ang mga panuhot. Para mawagtang ng panuhot mahigala Yaki Liniment Oil ay katapat ni ana.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano taga Bago a Playa Matina Davao City kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nakuan mo kuya ka ng yung buhok ko wala napahak na ni wala tubuan buhok ka na kinalutang ganyan niya napahak mato yung butangan na to Yaki nanupo si Chiyo lama si Yaki makalakabang
2: yan ang Yaki Liniment Oil mas epektibo dapat subukan.

0: Deng tawhan na ha, tanaw na ako ni Karon. Dili na magayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun di ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
1: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!

Alas 5.36 na higalang atong oras o samtang sa pika sa bahay na itong lakbitan ng mga balita sa gilinlaing parte sa Mindanao. Dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, mga higala, padayon karon ang ginahimong alerto sa tropa, sa gobyerno, gingaman sa pulisya isip pagpangandam sa umaabot ang kauna-unahang Bangsamoro election, labi na karong September 14, naghimo usab og serye sa mga inspeksyon, community visitation o information drive ang mga tropa sa kasundaluhan ilawom sa 6ID Philippine Army sa mga lugar sakop sa Bangsamoro, especially sa Special Geographic Area. Ang mga aktibidad gipanguluhan mismo ni 33rd Infantry Battalion Commanding Officer Charlie Company Lieutenant sila sa Gimbungan o gaubon sa mga tropa sa Alpha Company nga gipanguluhan ni Captain Emerjan Jamal Sinya. Gihimo ang maong inspeksyon sa tulo ka mga voting center sa Barangay Dungguan na Balawag, SGA Barm, apil usabang polis sa Major Israel Bayauna, Officer in charge sa Nabalawag Municipal Police Station, ug sa mga tropa sa ubang pang PNP personnel. Naghimo usab ang tropa sa 92nd Infantry Battalion ng Philippine Army ug ilahang mga lakang para masiguro nga hapsay ug malinawon ang umaabot nga eleksyon na para sa Bangsamoro Autonomous Region. Samtang dito usab sa Cotabato City, subling gipalig-on sa Government of the Philippines ug Moro Islamic Liberation Front ang ilahang peace mechanism aron adunay mahitabong pagpabilin sa kahapsay kalinaw sa umaabot nga eleksyon. Gihimo ang ceremonial signing sa guidelines for mutual understanding kagahapon adlaw sa Camp Darapanan sa Moro Islamic Liberation Front sa Maysimway, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Tumong sa maong agreement ang pakusgon ng koordinasyon sa GPH Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities kung CCCH, EBILF o Ad Hoc Joint Action Group o AJAG sa pagpatuman sa ilang ceasefire-related function na bago ipahigayon ang umaabot ng eleksyon. Nabungan usab ang maong aktibidad sa Western Mindanao Command Acting Commander Major General Jose Vladimir Cagara, GPH, CCCH, Sherman Major General Patricio Ruben Amata, 6th Infantry Kampilan Division Joint Task Force Central Commanding General Ricky Bunayog o Assistant Division Commander Brigadier General Edgar Catu. Nitambog usab sa parte sa Moro Islamic Liberation Front si Juana Usaba, si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Mel Sinin Sarmiento, MILF Chairman Muhakir Iqbal, o mga opisyal sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, o lain pang mga membro sa Peace Mechanism. Ang maong kasunduan na gipirmahan aron maresolba ang posibleng dili maayong pagtinagdanay nga makaapekto sa kahapsay kalinaw sa umaabot ng Bangsamoro election, si 6ID o Task Force Central Commander General Ricky Bunayog nagkanayon nga gihatag sa

0: Balita ay galagi kan dito sa Palimbang Sultan Kudarat Province na aresto na sa mga awtoridad ang usa ka kawatan nga nangawat sa barangay Poblasyon. Kaniyato nga nilabayng Agosto at 30 kung nga din ang suspect kasi alias sa Sais, 36 anyos, usa ka mangingisda nga mulupyo sa Kipungit, Palimbang. Sa investigasyon sa mga awtoridad na sairan nga ang maong suspect nangawat kini og dito nagpahigayon og joint operation ang Second Sultan Kudarat Provincial Mobile Force Company og ang Palimbang PNP og gisilbi ang warrant o bares sa bato kasa naasoy nga suspect. Sa kasamtangan ang suspect nga si Sais anana nagtingkagol sa presinto sa kapulisan.
1: Bayan, tinig ng bayan.
0: Dugang mga balita sa kalalaing aparte sa Mindanao ang mga itunol kaninyo sa pagpadayon sa itong tulumanon.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:49 na higala ang atuang oras. Kapisata, higup sa Okira 5-in-1 Coffee.
2: Sweetheart, ready na.
3: Wow, ka-sweet ba?
2: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
2: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
4: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
5: Bilunga Gold, hantog ka rin.
6: Ngano po?
5: Eh, marob din naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
6: Ang imuhang tiil.
5: Ang imuhang tiil ko.
6: Oo.
5: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong ages anyos pa ko, polio ko.
6: Oo.
4: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Alas 5:50 na higalang atong oras padayon sa paghatod sa mga balita. Gikan sa P. Palma area sa probinsya sa Cotabato, atong siren ng dugang mga balita pinagi ni Tinig 11, June Villa Soto.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Yes, June?
7: Yes, magandang umaga at maraming salamat. Ready na ang buong SGA area para sa gaganaping kauna-unahang BARM parliamentary election. Nagsagawa na nga ng serye ng inspeksyon, community visitation at information drive ang mismong mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at COMELEC officials sa special geographic area bilang paghahanda sa nalalapit na unang BARM parliamentary election o BPE. Kabilang sa mga nanguna sa aktibidad sina First Lieutenant Silas Gimbungan, commanding officer ng Charlie Company ng 33rd Makabayan Infantry Battalion ng Philippine Army at Police Captain Emer John Jamal Senya, Army Captain Emerjan Jamal Senya, commanding officer ng Alpha Company 33rd IB. Isinagawa ang ocular inspection sa tatlong voting centers sa Barangay Dungguan sa munisipyo ng Nabalawag SGA BARM kasama sina Police Major Israel Bayauna, ang officer in charge ng Nabalawag Municipal Police Station at Sulaiman Mutia Jr., election officer ng Nabalawag Municipality at Ginoong Ibrahim Karim. Pinangunahan din ni First Lieutenant Gimbungan at Second Lieutenant Renz Desilio, ang platoon leader ng Charlie Company and 33rd ID, ang community at polling visitation at pamamahagi ng mga leaflets sa Kadayangan at Northern Kabuntalan kasama ang mga tropa ng 92nd Infantry Battalion at 6th Mechanized Battalion. Nagsigawa na din si Gimbungan kasama si Police Lieutenant Amir Khan Isnain, ang OIC ng Northern Kabuntalan Municipal Police Station, at Sharifa Rawia Lala, election officer ng Northern Kabuntalan, ng pagbisita at inspeksyon sa mga polling centers sa Northern Kabuntalan Municipality. Kabilang sa mga sinuri ang Muntay Elementary School, Balong Elementary School, Pumaginting Elementary School, Giawa Primary School, Kapintilan Primary School, Dibungan Elementary School na pawang mga nasa Rio Grande de Mindanao sa Baken Elementary School at Pangambitna Primary School na kanugdug lamang ng Libungan River Tributary. Layunin ng mga aktibidad na mapiyak ang kahandaan ng mga voting centers na ito at mapanakas ang koordinasyon ng mga security forces at election officials at makatulong sa pagpapanatili ng maayos, ligtas at mapayapang pagsasagawa ng kauna-unang barn parliamentary elections. Ang nasabing aktividad ay suportado ng mga LGUs na mga nagbanggit na munisipyo dahil nga sa pinagandaan talaga ang nasabing political exercise. Yan ang latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Nagang salamat na June Villasoto sa pinakauling update samtang dito sa Cotabato City ang ulong sa kamotorista. Uman nga nilupad sa diyang ni Bangga kini sa Osaka SUV sa may Sitio Bubong, Barangay Mother Tamuntaka. Sigon sa kuha sa CCTV footage nga ang maong motor o motorista kusog nga nipadagan siyang motorsiklo sa diyang niliko usab ang usa ka SUV ug nibangga kini sa kilid nga bahin sa mong sakinan og nilupad ang biktima og nawadan dayon sa panimuot. Wa pagilang biktima pero sa sumala sa PNP dapat kanunay magamping hilabi na pag-abot sa mga intersection. Nasairan nga paspasa ni padagan ng maong biktima tungod sa pagtuon ni ini nga kaya niyang apason ng di pa makakurbada ang iyang kasalubong nga SUV. Sa pika sa bahindugang balita higala gikan dito sa Panggal Bay misami sa Occidental. Ato nga sa ng dugang balita ni Kaobang Renzo Malino, gatulo ka mga lalaki na dakpan sa PNP nga nagsuyop sulod sa usa ka lodging house. Kaobang Renzo.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
6: Lagi ang matupang na dakpan sa usa ka drug bypass operation nga gipaygayon sa Usami City Police Station. Matupang ato nakalabay nga Agosto 30, 2026 dito sulod mismo sa usa ka lodging house sa Sidanda. Duha sa mga nadakpan matupag iingong managsuon samtang ang kauban isang laing lalaki ila usab nga igagawa ang tulo pulos kini taga residente sa Barangay Banyadiro Usami City. Ato sa operasyon gipahigayon ang body search sa mga suspek diin matag usa kanila giingong nakuhaan pa kini og tagduha ka gagmay putos nga gituho ang syabo. Ang maong pag-search o pag-recover sa mga ebidensya, gisaksihan kini sa duha ka mga local media representative o barangay captain sa nasampit nga barangay. Giingong giangkon pa sa usab sa suspek nga nagamit sila og illegal nga droga sulod mismo sa maong kwarto sa lodging house. Nakita usab sa lugar ang nagkalanla ay mga drug paraphernalia nga igong agi sa ilahang mga ginamitan. Dugang pa matudpas pamahayag sa usa ka suspensado nga gikan kuno sa Lanao del Norte ang droga nga ilang napalita. Kini nga impormasyon usaba ang padayon pa nga giimbestigahan o ginavalidate sa ato ang kuwerpo sa kapulisan. Sa pagkakaroon nga, gipasakahan na o kaso ang maong mga dinakpan pinagi sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Batok sa tulo ka mga dinakpan, samtang nagpadayon usab ang imbestigasyon aron mahim matino ang gigikanan sa maong ilegal na droga o kung aduna pa'y ubang mga personalidad ng lambigit sa maong transaksyon. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy F.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Salamat na Renzo Malinog, putol ang iyang tumoy. Samtang sa pika sa bahay na dito usaba sa Davao Oriental, kusog nga balod og sulog hinungdan sa pagkalumo sa usa ka empleyado sa DepEd Manay. Detalye sa balita pinagi usab sa tong kaubang si Tinig 26 Erwin Umaday.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Usa ka 42 anyos nga empleyado sa Department of Education ang namatay human malumos samtang naligo sa dagat sa Purok Tibaon na Barangay Holy Cross Manay Davao Oriental pasado alas 10 sa kagahapon sa buntag. Gilang biktima na si Shane Mabel Antonio Manatad, Administrative Officer sa DepEd, nga giingong nga naanod ngadto sa mas lawom nga bahin sa dagat tungod sa kusog nga balod ug sulog. Misulay pa sa pagluwas sa biktima ang iyang bana nga si Frano Manatad, 53 anyos, apan na napakyas kini sa pagluwas sa iyang asawa. Gidala usab na si Frano sa pinakaduol nga pasilidad sa panglawas alas sa medikal nga pagkatiman. Nagpadayon pang investigasyon sa otoridad aron masuta ang tibuok detalye sa makalilisang nga insidente. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Madhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.58 na higalang atong oras sa pinakaulahing nga balita gikan sa probinsya sa Cotabato kung nga diin na deklarado karon isip special working holiday sa probinsya sa Cotabato. Walay klase sa tibuok ka mga eskwelahan sa probinsya isip kini pag-celebrar sa founding anniversary sa 112-year founding anniversary sa probinsya ug ang Kalibungan Festival. Ilawom sa Republic Act number 10777 giaprubahan ni atong Mayo 3, 2026 gihatagan og higayon ang mga empleyado nga ipa higayon ang gilain-laing mga aktibidad ug makaselebrar sa Kalibungan na Festival. Hinungdan gideklara bila isip special working holiday ang maong adlaw o gaduday regular nga sweldo. Ilawom sa balaod, para usab sa mga eskwelahan, walay klase ang mga matag-eskwelahan sa probinsya sa Cotabato karong adlaw. Ang special working holiday, no class day sa Cotabato, gideklara nga gipirmahan pa kini ni kanhing Pangulong Benigno Aquino, Noynoy Aquino. Samtang sa pika sa bahin, sa dugang nga mga balita mahigala, lima ka mga Cotabatenyo gikan sa lungsod sa Makilala, Matalam, Kabakan, President Ruas ug Carmen ang giila o gagi parangalan kagahapong adlaw sa ikaw na unahang gawad sa Manlilikha sa Lalawigan Award. Ang maong pag-ila mismong gihatag ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza nga pag-ila sa ilang talento o ilahang dakong na hatag nga pangalan o karangalan sa komunidad. Hilabi na sa ilahang kultura o tradisyon, sining o kaalam nga gimana pa sa ilahang mga ni Nuno.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Igalawa na kita igong oras sa unang bahin sa programang Tinig ng Bayan. Musunod na ito ang primetime edition. Oy, congratulations usaha. Congratulations mga higala sa nag-champion sa gipahigayong 14th Mindanao Open Chess Championship kung diin nagadaog si Balkin Janil nga taga Cagayan de Oro City. Giuli ni ini ang 50,000 pesos isipa champion. First runner-up usaba si Nazario Obanan nga nakadawat og 30,000 pesos taga Cagayan de Oro usab kini no. Samtang ang second runner-up na sungkit ni Erwin Aton nga taga Davao City. Oy, congratulations sa taga Kidapawan, 10,000 ang giuli. Sa third runner-up nga si Faisal Amangay. Oga fourth runner-up usaba si Philip John Leison sa Kidapawan City. Oga fifth runner-up sa si Cyrex Carl nga Carl Sato nga taga Panabo. Oga si Carl Jasper Lloyd Peel taga Digos City.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Musun na si Tinig Gados, Karobi Ilospa para sa maslaw mga paghisgot o pagtuki pag sa tawag ni Ana. O hisgutan, ang mga importanteng mga hisgutan ng karong adlaong Martes mga higala sa primetime edition sa Tinig ng Bayan. Sa ngalan ni Tinig 43 John Andrew Tabugok, ako ti si Tinig 4 Loy Rosario Mingbuntag.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
9: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
10: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. So every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
11: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
10: 7-in-1.
11: Tapos po?
10: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung yung sakit ng paa ko.
9: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
4: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
12: Nina G, taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
4: Nagamintin ka gapon sang serpentina?
12: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
13: Anga uy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
14: Ngano di ay pre?
13: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
14: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
13: Alangan pre, anga lagi.
14: Uki kaayo. Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
13: Ganado capsule pre.
14: Sige pre, adto na ko kay mo palit na ko ganado capsule pre.
13: Ganado capsule.
15: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
16: Nawabtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
17: Hermosa Kojic, kanaki. Now, wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-wak, kanang pangkuti, nawala ko siya.
16: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
15: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
18: Isayos ang ating mga orasan na 3 minuto na po makalipas ng alas 6.
15: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Maayong buntag mga katinig. Welcome rin sa ito ang programang Tinig ng Bayan. Wala ko'y ano, monitor sa ako ang headset. But anyway, mga katinig, adlaw nga Martes. Manday na isaksak. Anyway, yung saon na ito pagkadungog. Mga katinig, adlaw nga Martes. Unang adlaw sa bulan sa bre. Hapit yeah. Na.
1: Beer months na. O, kung September, sugod nagkatugnaw. Katugnaw ang paghulat dos sa mga bonus.
0: Paghulat sa bonus.
1: O sa mga buno. Pero on dia karon September 1, o pinakaulahi dos. Pinakaulahing adlaw sa pagsilibrar sa Kalibungan Festival dito kini sa Amas Provincial provincial ground, no?
0: So dunay, actually culmination ni sa yes. Pila ka semana nga
1: isa ka semana 7 days
0: isa ka semana nga celebration mga katinig og sa unang mga panahon tong wala pa ning memorandum sa national government nga austerity measure nga magtipid taas-taas og daghan-daghan ang mga aktibidad apil gani idali ang lumba sa kabayo nga daghan kayo og tawo nga karon wala na mga katinig
1: yes. Na outside the province nga activity apil nang stawag ana murag rafting unsa ba
0: rafting
1: mga kung asang mga suba sakop sa probinsya
0: mga motocross mga unsa ba to gitawag nila farm out activities so yes. Halos na mga blagko ng mga munisipyo sa probinsya sa una aduna gyud mga part sa celebration sa anniversary yes. Or sa kalibungan
1: kung farm out sa una unsay itawag ani karon
0: farm in
1: farm in inside
0: inside the basket
1: activity no so alas 6 imponto kaubang dos ang drum and lyre competition no mo compete ang nagkadaiyang mga tulunguhaan representing different local government units dinhi sa probinsya untop alas 8 mao ang Thanksgiving ceremony o usa kini ka misa kaubang dos. Unya pag alas 10 mao ang araw ng Cotabato culmination program. Okay. Dinhi mahibaw-an kinsay mga nidaog, no? Kinsa kay mo daog pinakagwapo nga booth ug uban pang level.
0: Siyempre, sa way pabor ang icon yun ang mudaog.
1: Dili naa sa mga municipality. Kung naagyo dito, dos nga kuti kaayo, dos, ipang butang, ipang pilit ang mga granos mais.
0: Basig ang kinabawang city mo daog tungod sa kadaghan sa ice cream.
1: Ay, kung padaghanay o tawo, saway pabor-pabor, daog yun ang kinabawan, bisag taga kinabawan ta dos, no? Tungod sa grabe kataas nga pila. Marapog kasing taas ng pila pag mukuha og payout ang 4-piece.
0: Mao. Pila kay gasto ato sa ice cream, ba?
1: Sa usa ka adlaw nga akong nakit-an dos na ay lima ka tube na papuy prutas nga libre so mas dugo ko sa tao
0: it all you can nga po ng prutas
1: oo na ay adlaw nga it all you can dos ang prutas no so ang pinaka last dos mauna ning unsa man idi man ni bugno pero ang term ani is kumbira di ay binisaya gyud sa ano kumbira, no? Kumbira. Sa Kapitulyo, yes, habab. Impunto alas 12 magsugod.
0: Karon?
1: Yes.
0: Mangumbira niya na.
1: Ganong niyong ka, karon?
0: Okay, mangumbira. Mangumbira niya na, okay. Alang-alang.
1: Orang di katuuhan.
0: Freelance ko na. Freelancer ko na.
1: Sa bagay, freelance. Kay freelancer. Ang naas mikropono, no? So kana ang aktibidad highlights karong adlaw kaubang dos.
0: Mhm.
1: So bigi kaubang dos. Yung ginut pag imig adto dito. Kami ni Executive Director Gink. Pag kadaghanas tawo dos.
0: Mawa?
1: Nalupig kasi kung adlaw mangudos na
0: init kayo.
1: Init kayo gabi dala ang mga pamilya unyan ay banda perti gyung daghana.
0: Aha. Ang nice sayo sayo dito.
1: Kantahanay. Pero ang mga kananan dos makaingon ka nga ni income gyud sa kapuno end to end.
0: Sigo blala ni kanta?
1: Wala ko nakapansin pag adto namo kay nangita mig kan anan basta puno gyud dos.
0: Nakita nga mga pamilya. Mga nakita nga mga post sa social media kanta siya oy.
1: Ano ba?
0: Oh. Yeah, pero dili karon tong mga naging mga
1: naging mga bulan. Agad man siya sa una, no, sa mga previous nga celebration. Ambot kagabi eh, dili ko kahatag og definite nga ano kung naa ba ang gobernadora og ang mga pipila ka mga pinili nga opisyal gabi eh.
0: Mm. Anyway,
1: pero karong adlaw, I'm sure daghan jud kay mauna man ni announcement sa winners dos, no?
0: Mm.
1: Labi na ang mga opisyales sa matag LGU, participating LGUs.
0: Mm. So, good luck, congratulations na in advance. Kaya klaro naman yun ang general success
1: sa aktibidad.
0: Aktibidad sa kalibungan despite the austerity measure. Doon naghihapo yung mga nahimo ng mga aktibidad nga worth remembering or mag-remind sa katawhan sa Cotabato Province.
1: Yes, sa unity and diversity.
0: Mm, nindot ang tema.
1: Yes. Panaghiusa. Despite sa panagkalahi.
0: Mm. Pero sa inganing kadaghan sa mga tao nga nagatapok sama sa imong istorya gabi, usapod ka major concern ang seguridad, no? Kaya basta lagi daghag magkatapok ng mga tao, lisod, adunay kalisdanan sa pagplastar, yes, sa security arrangement. But of course, we have unabled police provincial commander sa katauhan ni Colonel Ramil Luhilla to sa makahinabi kung unsa ang mahimong unsa mga preparasyon sa seguridad. Nasa linya, good morning Colonel Luhilla.
1: Good morning.
2: Yes sir, good morning sir, good morning ma'am.
1: Good morning sir.
2: Nakikinig po sa inyong programa.
0: Medyo matagal-tagal na hindi ka narinig ng ating mga katinig po. But ano po ang mga preparasyon at mga precautionary measures security-wise na na-lay down ninyo dito sa culmination day ng kalibungan?
2: Yes po, for information with regards naman sa security measures, ay na-enhance pa talaga natin ito dahil yung preparation natin matagal na yung preparation natin but still may mga adjustment tayo kasi may mga activities na pinasok kailangan din natin na maglaglag ng security forces but as of now andito po naka-deploy yung ating personnel within the Capitol compound sa simbahan. At the same time, may augmentation tayo from Regional Mobile Force Battalion. May augmentation din tayo from the armed forces. At katulang din natin yung VOPI, DGMP, at saka yung CSU within the Capitol ay tumutulong sila to enhance our security measures.
0: Mm-hmm. Siyempre, kayo po yung ground commander. May mga nakikita po ba tayong possible? May in-anticipate ba tayo na possible threat?
2: Yung regards naman sa anticipation sa threat ay usual po yan pag may mga security coverage tayo, ito mga major event ay usual yan ay may mga threat possible talaga yan. Kaya nga nag-prepare po kami ng mga contingency plans at yan sa planning namin, yung mga contingency plan, ilan ang personal na kailangan talaga natin i-deploy. At ano yung mga entry at saka exit points sa Capitol compound na lagyan namin ng security forces.
0: Mm-hmm. Marami pong tao sa Capitol compound, definitely napupunta ngayon in as much as kagabi. Marami din daw pong tao. Ano po yung mga SOPs? Ano pong advice nyo dun sa mga Cotabatenos at iba pang mga guests na papasok or pupunta dyan sa ating The Basket or sa buong compound mismo? Anong mga pinagbabawal?
2: Yes, ang bawal, of course, unang-una talaga yan, mga firearms. Bawal talaga ipasok yan. Firearms, mga bladed weapon, at yung mga exclusive, lahat na yan, ay bawal talaga yan sa loob ng Capitol compound. Mm. But still, andyan din katuwang natin yung EOD K-9, at dun sa Palansan Ingit, ay mayroon na tayong inspection para masigurado talaga natin yung matsik natin. At may mga, ang isa sa mga na-extendin namin yung security measures, yung pag-plaster ng mga parking area. motorcycle, mga four-wheelers vehicle, ay inayos na po natin yan. Kasi yun ang usually na medyo, lalo na ngayon, yung fulmination, yun talaga ang kaproblema sa mga traffic. Kaya yun sa tinitingnan namin.
1: Yes. Colonel, Colonel, good morning po. Nabanggit po ninyo yung mga security ng mga parked vehicles, lalong-lalo na ng motorsiklo. Ano pong, meron ba tayong anti-car napping plan to secure yung mga nakamotor at iniiwan sa prescribed area ng security forces natin?
2: Yung ating ginagawa dyan, nag-deploy talaga tayo. Hindi kaya yung mga previous activities natin na inayahan natin doon sa labas Kalunga Highway yung mga motosiklo na magpapark kung saan. At sa ngayon ay inaayos na po natin ito. Nagkaroon tayo ng doon sa labas, mayroon tayong security forces na nagmaman sa motorcycle parking area at mayroon silang entry point at saka exit para masiguran natin na wala pong makarnak na mga motosiklo.
1: Colonel, may nagtatanong po siguro talagang pupunta to doon. Sabi niya, how about po, Colonel, sa pagdala doon ng pakbag? Ano dang mga security measures?
2: Actually, bawal pa rin magdala ng backpack, but usually ang may nakikiusap dyan, yung lalo na itong sumasali sa mga drama and lyra competition. Yes. Kinukonsider natin yan as long lang na magpa-inspect sila doon sa gates. But ang importante dito, ang lahat ay magtulungan kung may mga unattended o mga suspicious looking na mapapansin nila, ay mag-report sila kagad. Kasi meron tayong process established, meron tayong advance command post dyan sa Capitol, at meron din tayong tourist police, just in case merong magtanong kung ano mga information, saan banda yung mga activities. So, andyan, wag lang po silang mahiya na mag-approach sa ating mga kapulisan.
1: May traffic rerouting plan ba na bago na hindi alam ng publiko, or yung masasabi natin na bago lang ninyo na bago lang maipapatupad for today, Colonel?
2: Actually, wala naman tayong rerouting ano sa ginagawa, kasi nga ito lang, pag naayos lang natin ito, pagmaman sa ating mga intersection, wala po tayong problema. Kaya nga importante po dito yung enough yung ating paint professional na mailagay. At mayroong mag-guide doon sa National Highway, yung mga intersection, at dyan sa labas ng Capitol, mayroong nagkukontrol ng ating mga kapulisan. At I think pag nagawa po ng ating kapulisan yan, maging maayos po yung ating daloy ng ating mga traffic ko.
1: Yes, Colonel, susundan po ng isa pang katanungan mura po sa mga reactors natin. Sabi niya, pag may nawawala, o kung may mga suspicious looking men, meron bang hotline ang PNP?
2: Actually, meron tayong hotline dyan sa lahat na entrance. At kaya sabi ko, meron mga police assistance. But andyan po, nakalatag po yung ating mga kapulisan. Anytime po, kahit sino po ng kapulisan dyan na pwede approach. Yun po ang briefing po natin, na lahat po na pumupunta sa ating mga kapulisan ay ikikiter po natin. Whether maliit po yan o malaking problema, ay kailangan mabigyan po ng assistance yung ating mga kababayan na pumupunta po dito sa pag-celebrate dito sa Kalibuman.
1: Yes, last question from my end, Colonel. Kagabi, grabe ang volume ng tao. Talagang piyestang piyesta. Siguro dahil mas malamig kung gabi kumpara kung araw. At secondly, dahil last night po ng celebration, mag-i-end kasi ngayong araw. Ano po ang security plan nyo kagabi, at kita natin by the effect, no, hanggang ngayong umaga na very peaceful yet napakaraming tao.
2: Yes, so, tama po yan. Ano? Simula noong August 26, ang pinaka-busy talaga dyan during night time. But itong sumunod na ito noong mga gabi, yung kagabi at saka noong isang gabi, ay talagang napakarami.
1: Pamilya so, talaga pupunta.
2: Pamilya, lalo na pagkagabi. At tama yung servisyo mo, usually pumupunta sila dyan pag start po ng 4 p.m. Kasi pag tanghali, medyo mainit, gusto sila doon sa 4 p.m. But ang atin naman security measures in place na yan, meron na po tayong overt at saka covert security. Meron din tayong mga naka-print clothes yan na nagmumulito. Kaya nagpapasalamat tayo kahit ganoon ang mga tao kagabi at nung isang gabi ay still maging maayos at all ang mga untoward incident. But ito na naman ang task ng ating kapulisan ngayong araw kasi ito ay kahit tanghali o during the time ay bagsaan talaga mga tao kasi nga mayroong other activities na mayroong pee out, mayroong drum and live at mayroong kumbira. Expect talaga tayo na maraming pupunta at mag-join dito sa culmination ng Kalibungan PGTV.
0: Maraming salamat po sa inyong mahalagang panahong binahagi sa Tinig ng Bayan. Baka may nais pa kayong ipaabot sa ating mga katinig po na hindi namin ay tanong sa inyo.
2: Yes po, sa ating mga kababayan na gusto pumunta dito po sa celebration ng Kalibungan ay magtulungan po tayo. Kung mayroon po kayong mga information ay magbigay po sa amin anytime. Andiyan po ating kapulisan nakalatag po at anytime pwede nyo pong i-approach. Ang importante dito na magtulungan po tayo. Andiyan lang po ating kapulisan para susuporta din sa atin.
1: Colonel, bago ka namin pakakawalan, ito may nag-wrap up. I-validate lang namin how true itong lumalabas na balita na isinugod sa ospital di umano kagabi ang isang babaeng nasa ukay-ukayan sa loob ng amas, no? Matapos daw matuklaw ng isang maliit na ahas. Meron ba kayong nasagap na ganitong balita, Colonel?
2: Ito ay wala tayong information yan, ha? Wala tayong information na kuha dyan. But still, titingnan natin kung meron ba talaga mag-coordinate po tayo sa IPHO. But so far, walang information na nakarating po dito. At kung titingnan natin naman doon sa area ay panilis na kung doon sila sa mga kakawayan ay part na pumunta. But kung dito naman dito sa the basket sa likod ay I think wala naman sigurong pupunta dyan. But still, ibabalidit natin yan sa IPHO, sa medical team kung meron pong ganong pangyayari.
1: Thank you, Colonel.
2: Yes po. Maraming salamat po, sir. Ma'am.
0: Maraming salamat din po at good luck sa inyo.
2: Thank you po.
0: Mga katinig, mauto ang tingog sa atuang Police Provincial Commander nga si Colonel Ramil Luhilya. Mura og siyempre dako-dako nang challenge because
1: dako-dako ang crowd.
0: Dako-dako ang crowd.
1: Paano i-contain, no?
0: Aha. And it is happening at a time nga ang atong mga silingan sa special geographic areas sa nagakampanya para sa first BARM election. So adunay mga security challenges sa but apparently ang ato ang gobyerno, di lang ang gobyerno but even the private organizations sa pool na sa ilang mga personnel
1: composite na team, no, sa nagkadai ang mga peacekeeping forces para lang mapanigurado nga despite sa bulko kay bulko mong gyud mahitabuan ni Doski sa mga parents ra daan sa mga nag-participate sa drum and lyre competition, siyempre, nahimu mong tanggini ka. Anad yun nga, kung asa ka nga LGU, labinag na kay anak, amo adto binados kay para tanawon ang performance sa ilang mga anak.
0: Mao. So, of course, kita nag-expect or nag-handom nga walay mga untoward incidents nga mahitabo. And we, at this point in time, we would like to congratulate na daan ang mga organizers niining maong mga activities sa Kalibungan despite the fact na medyo trim down siya because of austerity measure by and large sa successful gyapon. So dito po sa BARM, no? Sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao, grabe gyapon ang pagpaningkamot sa ito ang mga government and private agencies para ma-insure ang usaka peaceful, honest, and orderly election karong September 14. Gani kita doon sa Tinig ng Bayan na kauban ng atong mga sister stations diha sa Pangil Bay o diha sa Caraga, doon ay ginalatad ang atuang manager nga coverage plan kay mag full coverage ta Kay nganong dili nato nitutukan nga lahin-lahi ang lahi-lahi gani nga mga nasod manganhi o maabot diri kay para mag-observe niya ning umaabot nga election. Maging partner kita sa atuang suki ang Tagalente ug uban pa. Probably ang Mindanao News pod kay Mindanao News has already ano nagpadala og filler sa atuang basig pwede ta mag partner sa reporting.
1: So, composite po ni Dos.
0: Composite
1: po. Ang pagbantay sa provincial capital ground karon nga kapistahan, composite sa tanang forces sa mga peace journalist. Pwede pong mag-composite.
0: Composite po ni.
1: Yeah.
0: So, but pa sa buta, ikaw.
1: Kinabangay.
0: Dili lang kahangtod alas 7 imong duty. kay duty sa
1: lain ng mga. Yes, exciting kaayo na. To be a part of the peace mission.
0: Mm-hmm. So, dito sa kampsyong ko, mga katinig sa awang, ang commanding general no, sa 6th Infantry Division, kinsa ganun, bagkuting ilang commanding general. Eh. But of course, ang MILF, pati ang More Islamic Liberation Front, aduna sila gihimong nga guidelines for mutual understanding nga tali ining gobyerno sa Pilipinas sa ang CCCH kining CCCH mga tinig Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities usa kini ka interagency among government and More Islamic Liberation Front nga gitukod para magmonitor sa ceasefire o gi-activate kini karon mga katinig para mautabang sa pag-ensure diya sa peaceful nga barm election pati gani kining ad hoc joint action group or kining adjag no kining adjag murag QRT ni siya quick response team ni nga gibuog hapon og government agencies and MILF leaders nga sa panahon nga adunay mga dili maayong panghitabo nga dili malikayan sila katong mo responde. So kinita ng mga katinig revive kini kauban ang Office of the Presidential Assistance on Peace and Unity o PIPRO si Sec. Mel Sarmiento.
1: Dili ba si Lieutenant General Donald Gumiran ang 6th ID commanding officer karon dos no? Yes.
0: Yeah, I think so. Na-mention mo ito ganiha ni ano, Sir Loy. Sayahang ano, pero dili ko ka remember tungod kay lausi kaya kung memory day.
1: Anak na yun na. Basta kusog ka imo basa.
0: Dili, basta kanang low of diminishing return na ni.
1: Ayaw yun diha. Pang unay tinud-anay diha.
0: Anyway, good kining mga efforts, no? It's very much laudable, but at the same time, mura og taas kilay puntaan eh, kaya if kaya nilang i-organize ni, why can't they unify or reunify the warring groups within the Mundo Islamic Liberation Front, no? Kaya mauni ang usa ka posibleng hinungdan sa dili maayong mga panghitabo as evidenced by previous incidents kung asa kining sakyanan ni Abdulrauf Makakwa ang incumbent OIC diha sa BARM gi-strapping. Yeah. So wa pata kabalo og unsay mga pinisik ani but of course there will be naagi ni siya mga epekto considering also kining tawag ani kining ato ang practices ato mga kaigsuunang moro no so I hope this will not escalate into a dako kaayo nga rido or kining clan war. Ato sang tagaan na 40 og pipila ka higayon kini ato mga pahinumdom.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tungoy kay inom na ko siya katong pagpa-check up namo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlok ko kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ko siya serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pag tumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
6: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caragat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas surminti. Kailang lihok dito sa balay ba, mag-inom na lang ako bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Welcome back, mga katinig. Gatong oras, 30 minutos. 30 minutos ang milabay sa takna sa alas 6. 40. Atong isigutan ng barm. Kaya daghan kayo taong mga na-miss diri nga mga
1: yes.
0: Informasyon.
1: Yes, kinsa-kinsa ang mga nagadagan o unsa ang mga top parties sa party list race kaubang dos, no?
0: Adunay 13 yata, if I'm not mistaken,
1: yeah,
0: 14.
1: Pero ang mga na-pick up na to din hi, UBJP, United Bangsamoro Justice Party, partido kini ni Chairman Ibrahim o gikan kini sa MILF or Moro Islamic Liberation Front. Naapod ning BPP o Bangsamoro People's Party, partido kini ni Governor Ismael Tuto Mangunda Dato. Naapod ning BARM Grand Coalition, aliansa kini og koalisyon sa mga traditional politicians, na ang Nationalista Party or BARM Chapter. Naapod ang Lakas MCD BARM, PDP, uy, na adi ay mga traditional party, political parties po, no? Ang Partido Demokratiko ng Pilipinas o PDP. O guban pang local regional parties. Nasa mukabat sa 30 kapartido o parties, political parties ang ni-file, no? O siyempre pa, 32 ka-district seats. Kung asa usa ka congressman per district sa 5 ka provinces, 3 ka cities sa SGA, no? So unsa kining mga syudad, 3 ka syudad nga gilangkuban sa BARM, no? Cotabato City kini ang BARM regional capital, Marawi City sa Lanao del Sur ug Lamitan City sa Basilan. Ang 5 ka probinsya kaubang dos mao ang Basilan, apil na ang Isabela City. Lanao del Sur, apil na ang Marawi City, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur ug ang Tawi-Tawi. Sa 63 pod ka barangays sa SGA or Special Geographic Area nga kung asa 63 barangays gikan kini sa North Cotabato, no? So ubay-ubay pod kaubang dos.
0: Aha, at this point siguro kaubang 40 naasa din niya itong makahinabi ang tigpamaba sa 6th Infantry Division na si Colonel Roland Iscano. Sir, ayong buntag, welcome sa Tinig ng Bayan.
8: Good morning at good morning din sa mga nakikinig sa Tinig ng Bayan.
0: Medyo malaki-laking challenge po itong pag-secure ng eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, because gayong nabanggit ng ating kasamang si Tinig 40 Ruby Padilla Season, medyo marami-raming probinsya din pala ang involved, and most of these provinces, most of the areas po ay covered ng 6th Infantry Division. Ano po ang mga mahahalagang preparasyon na at this point nung paghahanda natin sa September 14 elections.
8: Pwede lang una yung kinocover ng 6ID, yung dalawang probinsya ng Maguindanao, tsaka yung SGA, Special Geographic Area.

0: kahirapan na naantala nung mga nakaraan. So regardless sa political rift na nangyari sa loob ng MILF, tuloy-tuloy pa rin yung peace negotiations with MILF kung ano man yung mga nakabimbin na dapat pag-usapan sa negotiating table.
1: But at this point in time, ng peace process, dahil papatuloy naman yung peace process, the fact na nandun si Secretary sa dalapanan na kahapon, does this mean na it is still the faction of or the leadership of Morad that the government recognizes?
0: Yes, it is still the Central Committee of the MILF. Ang isa lang sa mga mahalagang napag-usapan kahapon na mag-cooperate yung lahat na nandoon to ensure the success of the incoming election. Then after election, tuloy pa rin naman yung pisto.
1: Now, nung last po tayo nag-usap, sinabi niyo po yung investigasyon na tungkol dito sa pag-strafing ng sasakyan ni Makakwa is lodged with the PNP. But siyempre, if ever may mga progress, you would like to assume na mayroon din kayong update po from the PNP. Mayroon po bang update sa investigasyon?
0: Well, on my part, wala pa akong nakuhang copy. Kung mayroon mas lang i-release na, parang wala akong narinig pa na mayroon silang na-i-publish din. I'll try to coordinate with my counterpart doon sa Probar kung ano nang update po doon sa investigation.
2: Yes, Colonel. Good morning. Colonel, matanong lang natin. Ano ngayon ang masasabi natin na pinaka-greatest challenge na kinakaharap ng peacekeeping forces at ng mga butante sa assessment po ninyo?
0: Well, siguro, yung mismong election day, kung mayroon mang tensyong mangyayari dahil sa mga lugar na sinasabi mayroong vote buying at intimidation, siguro yun lang din naman. Medyo meron na tayong mechanism ginawa with the COMELEC mismo. Mayroon silang campaign tinawag na kontrabigay campaign to ensure na ma-minimize po yung ganong mga problem pagdating sa election.
2: Yes, Colonel. In case meron nga, God forbid, sana wala, meron bang physical center or kahit hindi physical, reporting through cellphone or social media? Meron bang sentro na pwedeng mapaglagakan ng kanilang tanong at advisory?
1: Hotline, Colonel?
0: Yung PNP mayroon sila, kami naman mayroon din. Yung sa amin, dito naka-base yung task group election sa headquarters ng 6th Infantry Division sa Awang. Mayroon namang mga hotlines na pwedeng tawagan.
2: Yes, sa limang, kung hindi ako nagkakamali, Colonel, sa limang provinces, Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at Tawi-Tawi, ilan po dito ang coverage ng 6ID, Colonel?
0: Yung kinocover lang ng 6ID is dalawang probinsya ng Maguindanao at yung SDA. Yung Lanao naman, under sa 1st ID, at yung Basilan, Tawi-Tawi, under naman sa 11th ID.
2: While sa tatlong cities, Colonel, Cotabato City, Marawi City at Lamitan City ng Banisilan, arin din po ang area ninyo dito, Colonel?
0: Yung sa 6ID, Cotabato City lang.
2: So, are we to assume, Colonel, na ang 8 municipalities under po sa North Cotabato, Pigkawayan, Pikit, Alyosan, Carmen, Kabakan, Midsayap at Libungan at Tulunan within sa area of coverage po ninyo, Colonel?
0: Yes, so under siya sa 6ID, doon hindi na siya sakop ng barb.
1: Pero may mga SGAs po dito, di po ba?
0: Yung mga barangays lang na nakapaloob sa SGA, yung 53 barangays, yun lang din yung nakapaloob sa barb.
2: Yes. Last question from my end, Colonel. Ang mga media po, lalo na yung tinatawag ng grupo namin na peace
1: journalist.
2: talagang magko-cover dito. This is very historic election for the deliverables of the Philippine government sa mga nangyayari pong peace process, lalo na dito sa Mindanao, within the area of Barm, Colonel. Anong advisory po ninyo sa media? Meron bang mga kailangang isecure o idaan sa inyong mga military depot bago po pumunta sa area for observation reports?
0: Kami sa 6ID, meron kaming media operation center na just in case may mga media inquiries, may kailangan papasok sa headquarters ng 6ID. Meron kaming media center na malapit lang din sa main gate. On part naman ng 20, baka meron isa sa Pro Bar. Pero kami, lagi naman namin dinedesignate yung area na yon para sa mga media personnel na magko-cover ng any of the events.
1: Aha. Meron pong kapapasok lang po dito sa amin na ang 10th ID daw po nagpadala ng karagdagang pwersa para matulungan ang pag-insure sa Barm elections. Pati daw po ang 53rd Infantry Battalion ay nag-deploy din ng kanilang mga reinforce para sa pag-insure ng Barm election. May detalye po tayo nito.
0: Oh, merong binagdag pahabol yung 10ID, yung 67ID, isang company nila, papunta dito sa 6IDAO, tapos yung 53rd naman sa 1st Infantry Division naman yan.
1: Ah, okay. So, isa lang yung dito sa 6ID po?
0: Yung 67ID galing Davao, isang reconnaissance company.
1: So yung 53rd po, saan po sila nadideploy?
0: Yung 53rd, Zamboanga kasi yun.
1: Okay.
0: Most probably mag-augment yun sa Lanao provinces.
1: Yung 10th ID, ito yung Davao po, di ba?
0: Oo, Davao.
1: Aha, sige. Maraming salamat po sa inyong panahong binahagi sa Tinig ng Bayan. Baka may mga panawagan po kayo sa ating mga kandidato, sa ating mga botante na hindi po namin naitanong sa inyo.
0: Well, lagi namin sinasabi niya of 6 Infantry Division na lahat ng political parties, candidates mag-cooperate at magbigay alam din sa aming headquarters just in case may mga schedule sila. If need yung security requirements na i-provide sa mga engagement areas, mag-coordinate lang din closely with us and also with the PNP to ensure na peaceful at orderly po yung takbo ng campaign nila hanggang sa election day or even after election, para maiproklama na rin yung mga kandidatong nanalo na tanggap po ng lahat at makapag-move forward na rin po yung BARM after the proclamation ng mga nanalong candidates.
1: Aha. Maraming salamat po. Ang aming manager, si Loy Rosario, ay makikipag-coordinate sa iyo para po sa plansa ng mga pwedeng arrangement for our coverage.
0: Okay. Maraming salamat din po at magandang umaga.
1: Mga katinig yun ang tinig ni Colonel Ronald Suscano, ang tagapagsalita, nabuyoy na ako, ang spokesperson sa 6th Infantry Division. 40, September 1 naman gano'n niya, pila, 14 ang election. Nata sa home stretch.
2: Yeah, 13 days left, walay appeal karong adlawa.
1: Gani,
2: so murag mauni kung sa racing pa, this is the critical point unsaon pag-abot nga magmadaugon dito sa tumoy kung matawag natong track and field race kini.
1: Naka-experience magiging kang mga kandidato. Bation sa mga kandidato nganing panahon na sa kampanya.
2: Kining panahon na dos mauna ni nga nagadribble sa kakulba. Kay siyempre, the last and finest stretch sa tanang taktika, tanang lihok sa makinarya. Og siyempre, pinaka-importante ang readiness gyud sa butante. Kay sila'y mudetermine nga ma-feel nila nga safety ang ilang pagboto, dos.
1: Aha. So mga katinig, ang tangin ninyo kay ang tinig ng bayan or ang Joy FM uban ng iyang mga sister stations mag blow by blow coverage kita panahon sa election. Kauban of course ang ato ang mga ano katinig diya sa atong sister station sa Pangil Bay kay ang sister station ato sa Pangil Bay galanog-lanog sa Lanao del Sur o Lanao del Norte pati diya sa Marawi no Marawi City. And kining atong istasyon kining 102.3 hangto diha sa Wao. Pero tingko suga galanog-lanog. Wao is already part of Lanao. So mga katinig atangin ninyo ang ato ang coverage sa puhon. Kurinda?
2: Yes. Og syempre gikan sa isyu sa Kalibungan Dos, padulong sa eleksyon, na busy ang mga peacekeeping forces and we know na ay mga overlap kay syempre ang namantay po ng ubang forces ng 6ID no to ensure nga safety ang kalibungan tungod kay may mga areas yun nga sakop po nila within sa celebration karon sa kalibungan. We're happy final stretch na pod karon Dos. Sa kalibungan while final stretch pod sa September 14 nga eleksyon. So twin major activity kini Dos where safety is always the finest concern sa ato ang mga katawhan.
1: Yes, tagaan to ni pagtagad po dili po nato kalimtan na ang uban pa mga issue sa pangnasyonal especially kining ongoing nga trial against the Vice President gahapon adlaw mo rag na nailad ta.
2: Ano, nag-atang-atang yun ka.
1: Oo. Kaya,
2: muntag ba o hapon?
1: Kalimot ko. Holiday man di ay.
2: So, nag-holiday pod sila.
1: Nag-holiday pod. So, hopefully, karong adlaw, magpadayon. Magpadayon ba karong adlaw? Do you have any news? Na ba kaya, no? Balita?
2: Kinipod ang atong ginaatangan. Kay, siyempre, kagahapon. Pariho ta nag-atang-atang. Pero, kinahanglan po di ay nilang ma-observe o holiday dos, no? So, nag-atang at the same time mag-celebrar o kalibungan.
1: Adunay ano gihapon naka-schedule gihapon no as katong nabasa nako I don't know if naay changes but ang duha ka army officials sa ka-schedule nga isa lang and kuan kini exciting ni kay si ano attorney Wesley Poa usa sa mga abogado diya sa defense no ni Sara Duterte ay isa lang gihapon as witness sa murag syempre
2: si Attorney Poa katong very calm og respectful kaayo nga hinuon dili siya ang lead counsel no si Attorney Season.
1: Maramagudog siya ang de facto spokesperson. Yes. Kaya siya man ang nag-istorya sa media siya ang gina-interview kung doon ay mga pangutanong silang update sa that require kining opinion sa defense.
2: So at the same time, connected siya sa Office of the Vice President. Tama ba ako, Dos? He is within the office of VP Sara. So kauban gyud niya sa pag-empleyado gyud siya no. Og abogado siya ron, then cambio changing of the hat, cambio og kalo. Kay mahimo na pud siyang siya ang itaral og ibutang sa witness stand.
1: Ingon man niya nga willing siya mo ready siya nga mo testify.
2: Tungod kay kabahin siya sa buhatan sa Office of the Vice President.
1: Aha, og i-present po siya sa prosecution because aduna na siya initial statement nga gibuhian dito sa investigation sa good Committee on Good Governance sa Kongreso.
2: Yes. So sama sa ingoni mo, wala jud na dayon ang trial kagahapon pero sa review ubay-ubay na pero murag short sila Dos. Sa timetable nga ilang gi-target no nahuman na si Asik Gina Ortonio, si Sunshine Fajarda, si Edward Fajarda, Roderick Wamil, Silene si Del Campo. Si
1: Edward Fajarda mo wala pa.
2: Wa pa
1: diba? Nasa hospital.
2: I remember katong bigla na lang nagkasakit, no?
1: Oh.
2: So si Sailin Del Campo, sa ilahang
1: daghan na ba dai ba?
2: Daghan-daghan na.
1: Pero nag-ingon man sila nga they are willing to forego with the other,
2: yes, sa uban.
1: Witnesses kung matanong makita nila substantial or enough na kining mga na present nila to prove their case.
2: Yes, so padayon tag mag-aatang ni ani, siyempre dos sa limitadong holding capacity o kanang panahon nga pwedeng ihatag sa mga common tao nato, no? Kay mo drive pa, maglabada pa, magkarpintero pa para pamugas-bugas, no? Ang hangyo sa prosecution siguro na feel nila nga taas na kayo nga panahon na tabangan daw sila sa mga influencers, no? Sa pagpasabot sa mga tao, ma-digest kini nga masabtan sa katawhan, sa lingguwahe nga kung sa ano pasabotable, quote and quote.
1: Ako nagpulaan ng uban, ako gani pulaan gani ko kay mura og dragging na kayo sama sa atong hisgutan gahapon ang mga prosecutor, mga abogado nagaingon nga okay, ang amuang mga witnesses sa tama na dili kinahanglan ipresenta kini si La Chica, gisigi og mention ng iyang pangalan nga moy nakadawat og kwarta. Apan kita nga ordinaryong tao aton gisgutan gahapon gusto nato madungog unta ang tingog ni La Chica, pero ang legal strategist sa prosecution nagaingon nga dili na kinahanglan si La Chica, kaysa makuha nato kay La Chica nga dili man siya accountable officer, kaduha dili pon siya empleyado sa DepEd, and wa po kayo makuha kay iya na pong i-assert ang kanang iyang constitutional right o national security. Ikaw, 40? Say, imong tag-antag, ano?
2: Yes, sila yung mong desisyon. Pero, siyempre, kung ako'y pangutanong, gusto gina ako madungog. Asan imo? Kinsay nang dawat sa imo, ha? No? Unsay mga papeles nga gigunitanin mo nga na dawat nila, no? Kaya naanay mga military katong itudlo nga natagaan dos, pero dili sila mo confirm nga ilang nadawat. So syempre sa panghunauna sa ordinaryong citizen, importante pud nga makichika, makimarites nadawat yun ang pondo, no? So ang hitabo de ay dos gihisgutan karong semana ha kung ibalhin ba sa hapon ang trial. Pinakadako nilang update, nag-agree sa mga Senator Judges nga ibalhin sa hapon ang impeachment trial para daw mo paspas. Unya ang new schedule, legislative session sa buntag 10 to 2 p.m. Hangtod sa 2 sa hapon. Pagkahuman ni Ana, ratsada sila sa impeachment trial 3 p.m. onwards hangtod 7:30 or 10 sa alas 10 sa kagabion hangtod alas 11 sa gabi kung gikinahanglan.
1: That is 7 hours.
2: Overtime kung tanawo, no? Exigency of service nila para mapapaspas.
1: Okay, this is an effort nga mapaspas kaya nagandrag na lagi. Wala pa na human ang ikaduhang article of impeachment. Yes. Kining ginadiscuss karon nga misuse of public funds. Ang nahuman pa lang kadtong grave threat.
2: Dilatado kuno dos og duha ngadto sa tulo ka adlaw tungod sa pagbagyo, no? Og sa pagtaas sa testimonya sa mga witness. So short sila sa oras kung tan-awon sa timetable nga ilang gi-target. Maunang bisag hangtod 10 oras sa kagabion, alas 11 sa kagabion kung gikinanglan, kinahanglan nilang mo overtime.
1: Isa po na short diha nganang sige object nga ano.
2: Murag diha mapulaan ang mga listeners, no? Unya sa prosecution dos ang unsay ilahang barog ni ani, wala kaming pagtutol, dili may mo babag ana sa pagbalhin sa hapon, pabor pa sila nga magdugang og fourth hearing day per week. So imbis nga Lunes, Martes, Merkules, pabor ang prosecution nga himuon ng upat ka adlaw para lang gyud mas mapaspas, no?
1: Sa I Senado, I doubt if as of this time that is possible kay naa pa sila legislation work, yes, and budget season karon.
2: Oo.
1: Di ba?
2: Oo. Samantalang giingon usab sa Senado through SP Gatsalian, giingon niya nga kinahanglang ma-meet ang target human nga mahuman kini by December. Kay kung dili, muabot og mid-February next year o 2027.
1: Wow.
2: Ang ana ang iyang pronouncement.
1: Kalimta na nas mga Pinoy.
2: Yes. Unya ang impeachment court spokesperson si Reggie Tungol niingon pud nga pwedeng humabol by extending mo extend silang mga oras or mudugang og kadtong adlaw Webes og Biyernes og even Saturdays. So kini ang nagkadiyang barugana nila ani.
1: Ang ambot og ilahan ang aprobahan kay datod min ano wa na sila pahuway.
2: Yes. Mao ni ingon nga
1: but for the sake siguro aning impeachment dili man ta ng adlaw ga impeachment dili man ta ng panahon na para lang yun mapaspas siya. Well, mas maayo kung makasakripisyo ang ato ang mga legislators.
2: Yes.
1: Wala tay oras.
2: Wala tay oras, no? Siyempre mangimbita kita mapadayunon nga makiguban dinhi kung pwede pa lang mahimong sparring buddy sa tinig ng bayan o sa uban pa pagsubaybay very closely dos, no, sa tanang media outlets labi na sa national aron nga mas ato gyung mahimay unsa ang kalakaran, unsa ang nagakahitabo sa atong nasod, no? So kini ang inyong tinig 40 Ruby Padilla season.
1: Tinig dos sa Romy Luzfan, nagpasalamat sa iyong pakiguban ka na mo, nag-aghat ka na itong tanan nga mag-uban naman kita Lunes hangtod Sabado alas 5 hangtod alas 7 sa buntag sa itong programa ang Tinig ng Bayan. Ayaw ka maghawa. Kayo musunod tayo ng itong alas 7 balita, kauban si Ka Loy Rosario.
3: Hamis na ang kotes o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
4: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga, unsa ba ng katol-katol, sa akong dawas ka ng sapa man to na ako nakuha, gisabunan po na ako ato niya. Nawala siya. Antod karon mawag gamit.
3: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Sweetheart, ready na!
6: Wow, ka-sweet ba, oh?
5: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
6: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
5: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
6: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
5: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
6: Unya, sweetheart, ha?
3: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
7: Yung akong bana, nagsubo ang pigsa, sige siya o inom o gantiba niya pig, sakit man ang gahapon daw, nagahubag bumayo. Kanya, nagkuha siya kuton, yung butangan o iuwi, hindi hampol dito. Pagkatod-tod at to, pagkahuman niya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika.
8: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami-ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
9: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na SWAC sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
10: Oras, ganap ng alas 7:05 na.
8: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog o layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
10: Sa muli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Tuesday, Auno, unang araw sa buwan ng September 2026 sa mga impila ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangalbay, Misamis Occidental. Headline. Ulo na ating mga pangunahing mga balita. Dalawa pa tayo sa nangyaring vehicular accident kahapon sa Carmen, Cotabato, na magsalpukan ng isang motorsiklo dump truck. Headline. Isang basketballista inaresto dahil naman sa kasong pangagasa sa Tupi South, Cotabato. Headline. Samantala, special working holiday ngayon sa probinsya ng Cotabato dahil sa pagdiriwang ng 112 founding anniversary at Kalibungan Festival. Headline. Vice Mayor ng Lupo nakapagtapos ng Executive Education Program sa Singapore. Headline. Presyo ng pangunahing bilihin sa Davao Oriental na nanatili daw matatag ayon sa DTI. Headline. Samantala, selebrasyon ng Civil Service Commission. O nasa 126-year Civil Service Commission anniversary, ipinagdiwang ngayong araw na ito mga lokal na opisyal at iba pang tanggapan ng gobyerno sa Osami City na kiisa sa selebrasyon. Mahigit 12 oras na brownout na naranasan kahapon sa Pangil Bay. Detalye ng mga balita, susunod na.
11: Sweetheart, ready na!
12: Wow, kasweet ba, oh?
11: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
12: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
11: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
6: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
11: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
12: Unya, sweetheart, ha?
13: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
14: Nakakiting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingan siya sa nga barkada nga daw aro ko no. Pero yung ko nga, tistingan lang natog Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo din.
13: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
15: Ma, dali ragod. Dali ba?
16: Unsa day na pa?
15: Tan-awa ragod, ma. Normal na akong sugar. Paspas kayo ang epekto sa Serpentina Plus, ma.
16: Dili gyud ay sakit ni mang diabetes pa. Sobra ra gyud ay kasakaon. Sige pa, sugod karon pag control na ha.
15: Lagi maoy, maayo na lang na Serpentina Plus ba?
16: Pa, ako pud pa, mag-take pud kog Serpentina Plus.
15: Ha? Diabetic ba ay ka?
16: Pa, prevention is better than cure.
8: Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Mapalit na sa mga butika.
17: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.
10: Ginaptang alas 7:11 ng oras at ngayon sa detalye po natin mga pangunahing mga balita. Dalawa na sawi na magsalpukan ng isang motorsiklo at dump truck sa bahagi ng Barangay Poblacion Carmen Cotabato kahapon. Naganap ang naturang insidente alas 12:30 ng tanghali sa crossing ng Barangay Poblacion na particular malapit sa simbahan. Nag-overtake umano ang motorsiklo sa isang hindi pa... multi-cab. Dahilan upang nasalpok nito ang kasalubong na dump truck. Nawalan ng kontrol ang motorsiklo at napunta ito sa linyang dinadaanan ng dump truck sa National Highway. On the spot na nasawi ang mga sakay ng motorsiklo na isang DC...

Undaspat na nasawi ang dalawang sakay ng motorsiklo. Samantala, sugatan naman ang isa pang minor de edad na ngayon ay nagpapagamot sa ospital. Nasa kustudya na rin ng Carmen PNP ang dump truck at motorsiklo ng naturang mga biktima. Alas 7:12 ng oras sa ibang mga balita. Sa Cotabato City, pumasok naman na sa isang hardware store sa KCC ang isang kotse kahapon. Maswerte namang walang nasaktan ng mga empleyado at customer na agad namang nirespondihan ng mga otoridad. Ang naturang kulay puting kotse ay nawalan umano ng kontrol ng ito ay punta sana ng parking area. Una rito, nitong nagdaang araw, isa ding Toyota Fortuner ang bumangga naman.

0: At kamuntik na nga pumasok ka sa naturang nga KCC Mall. Sa ngayon ay pinaigting na ng mga ng pamunuan ng KCC ang mga hakbang na nagagawin para matiyak na ligtas ang mga customer ng kanilang department store. Samantala, sa Pulumulo o sa Tupi, South Cotabato, naaresto naman ang mga otoridad ng isang basketbolista dahil naman sa kasong panggagahasa. Naaresto ng mga otoridad ang suspect sa barangay Tinagakan sa General Santos City. Ang suspect na kinilalang si alias Marvin. Ay may kinakaharap na kasong panggagahasa ayon sa mga otoridad, walang inirekomendang piyansa para sa tatlong kasong rape. Habang 200 piso naman ang inirekomendang piyansa para sa sexual assault. Nakapit na ngayon sa detention facility ng PNP ang naturang basketballista. Samantala, balita mula naman sa Maguindanao del Norte. Aabot sa migit 40 mga matataas at maliliit na kalibre ng armas ang isinuko ng mga residente sa naturang lugar. Kabilang dito ang isang RPG, 40mm mortar, tatlong grenade launcher, apat na sniper rifle na 7.62mm, gayon din ang M16 rifle, granada at carbine. Kasama din sa isinuko ang tatlong submachine gun, 11 shotgun at 19 na iba't ibang mga uri ng mga pistola at revolver. Ang naturang pag-asuko ng mga residente ng iba't ibang mga armas ay kaugnay ng pinaigting na kampanya ng pulisya at militar laban sa loose firearm sa kanilang nasasakupan. Alas 7:16 ng oras, samantala. Balita mula naman sa General Santos City, na aresto ng mga otoridad sa magkakahiwalay na operasyon ang dalawang personalidad. Kung saan na unang naaresto ng mga pulis sa barangay Fatima sa General Santos City, ang isang alias Carl, 39 anyos. Naaresto din ang isang 24 anyos na babae na si alias Yani dahil din sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang isinampa laban sa kanila. Samantala, isa pang operasyon ang nagtagumpay laban din sa illegal na droga na nagresulta sa pagkakaresto ng 47 anyos na drug pusher na si alias Mikoy, 47 anyos. Ikinasa ng Jensen City PNP ang operasyon na laban sa kanya matapos ang ikinasang surveillance operation. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang naisampa na laban sa kanila. Sa Mlang, Cotabato naman, naaresto din ang isa pang suspect sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa anti-drug operation na ikinasa alas 2 ng madaling araw kahapon sa may barangay poblasyon na B ng Naturan Lunsod. Si alias Nongnong, 49 anyos, walang trabaho, ay inaresto sa visa ng search warrant na ikinasa ng PNP, kung saan maliban na sa kanya, nakuhanan din ito ng hindi lisensyadong baril. Kaya tanarap ngayon sa dalawang kaso na paglabag sa Republic Act 910591 at 9165.
1: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
2: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala dumi kun takay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inanang abagay po no. 3 years na. Suka so, pagpanganak na ko nang kuan, unsa man intaw hana ni oy.
1: Unya, unsa imong gibuhat?
2: Katong ganado. Kaya inom na sa imong bana. Buhay ginoo manguhit naman.
3: Pero pag take o ganado,
2: na, nintapad naman. Abing, pamang naman mami.
1: O, klaro kaayo, di ba? Kamuna ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
3: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
1: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Iyang Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
4: Oh, tinuon yun yan. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika. Dali inawag na ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Belonga Gold Herbal Capsule.
5: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
6: Unsa ka daras ka nagatumar og Belonga, ma'am?
5: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
1: Maoka na ang Belonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Ginap na nga alas 7:20 ng oras. Dagdag ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng Mindanao mula sa 105.7 Joy FM Davao Oriental. Ihati naman ni Erwin Umadhay.
7: Isang malaking oportunidad para sa bayan ng Lupon at probinsya ng Davao Oriental ang paglahok ni Vice Mayor Attorney Christian Lawrence Crensgo sa Executive Education for Young Legislators ng Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore. Si Vice Mayor Go ang tanging napili mula sa Davao Oriental sa 100 young legislators mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na lumahok sa programa, kabilang ang mga Vice Governor, Board Member, Vice Mayor at Konsehal. Nakatuon ang programa sa mga aral tungkol sa long-term planning, good governance at epektibong pamamahala na maaring iangkop sa lokal na pamahalaan. Bukod sa mga talakayan, nagkaroon din ng pagkakataon ang mga kalahok na magbahagi at magpalitan ng mga ideya at karanasan sa kapwa batang lider mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon kay Vice Mayor Go, layunin niyang maiuwi sa Lupon ang mga bagong pananaw at ideya makatutulong upang higit pang mapabuti ang serbisyo publiko. Sa ibang balita naman, patuloy na nagsasagawa ang Department of Trade and Industry o DTI Davao Oriental Provincial Office ng regular na lingguhang price monitoring sa mga basic necessities and prime commodities na sakop ng kanilang mandato. Kabilang sa mga minomonitor ang dilatang isda at processed food products, bottled water, instant noodles, kape, laundry soap at detergent, tinapay at iba pang produkto ng sakop ng DTI. Batay sa monitoring ngayong linggo, nanatiling matatag ang presyo ng minomonitor na produkto at wala ring nakitang establishmento lumabag sa price o SRP na sakop ng mandato ng DTI. Hinimok naman ng ahensya publiko na agad i-report sa pinakamalapit na tanggapan ng DTI ang anumang kahina-hinalang pagtaas ng presyo o posibleng paglabag sa price regulations upang mabigyan ito ng kaukulang aksyon. Mula dito sa Davao Oriental, Erwin Umadhay, nagbabalita.
0: Alas 7:30 o 22 ng oras, samantala dagdag ng mga balita mula naman sa probinsya ng Cotabato, deklarado ngayong special working holiday, walang klase sa mga paaralan sa probinsya. Ito'y dalaman sa pagdiriwang ng 112 founding anniversary at kalibungan festival ng probinsya. Alinsunod dito sa Republic Act No. 10777 na inaprubahan noong Mayo 3 sa 2026 kung saan deklaradong special working holiday at no classes ang September 1 sa buong probinsya para bigyan ng pagkakataon ng mga empleyado at mga estudyante na makapag-diriwang kasabay ng naturang celebration. Isinagawa naman kanina ang drum and lyre competition na nilahukan ng iba't ibang mga paaralan. Sayat pagdiriwang ang naibabaw naman ngayon sa kalibungan festival na Nabahagi pa rin na ng 112 taong anibersaryo ng pagkakatatag at tampok ang kultura, tradisyon, produkto at pakikiisa ng Cotabateño. Sa selebrasyon, inianyayahan naman ng mga residente bisita na makiisa sa iba't ibang aktibidad at saksihan ng mga tampok ng mga programa ng Kalibungan Festival. Kabilang sa mga tampok at gawain ay ang kumbira sa Kapitolyo kung saan bibigyang diin ang mga lokal na pamalaan ng pagkain at produktong ipinagmamalaki ng lalawigan, layo ng pagdiriwang maipakita ang mayamang kultura at pagkakakilanlan ng Cotabato, gayon din ang mga biyaya at tagumpay ng buong lalawigan. Kaya naman, hinihikayat ang mga Cotabateño makiisa at makisaya sa Kalibungan Festival 2026 ngayong araw na ito. Samantala, itinampok naman ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza ang farmer-centered approach sa pagpapaunlad ng oil palm industry sa lalawigan. Sa isinagawang 14th National Palm Oil Congress sa Davao City, ibinahagi ng gobernadora ang Plant Now Take Care o PNTC program na tinawagan niyang Cotabato Model, kung saan namahagi ang Kapitolyo ng dekalidad ng mga oil palm seedlings sa mga kwalipikadong mga magsasaka. Samantala, muling ipinamalas naman ng lokal na pamahalaan ng Pikit Cotabato ang husay at galing ng mga Pikitenyo matapos humakot naman ang mga parangal yaman sa yaman ng Cotabato Travel and Trade Expo 2026. Nasungkit ng LGU Pikit ang first place best booth at dalawang special award na most visited booth, at best tourism showcase at Pioneer Hybrid Corn, kung saan tampok din sa expo ang natatanging produktong likhang kamay, ani at iba pang mga ipinagmamalaking yaman ng lokal na pamalaan, kung saan nagasilbing pagkakataon ng Pikit upang maipakilala at maitaguyod ang lokal na produkto, kultura at potensyal ng bayan sa larangan ng agrikultura, turismo at kalakalan. Samantala, sa Mangal Bay, Misamis Occidental, nakiisa naman ang lokal na pamahalaan ng Usamis City sa pagdiriwang ng 126 na Philippine Civil Service Anniversary ngayong araw nito na may temang Bawat Kawani, Lingkod Bayan, Puso, Dangal at Galing para sa Bayan. Ang naturang pagdiriwang ay isinagawa naman sa pamamagitan ng parada kaninang umaga sa Osrock Roxa Park sa City Hall Ground. Mismo nga si City Mayor Sam Norman Gupuentes, Vice Mayor Simplicia Nere at iba pang mga opisyal ng lokal na pamahalaan ang nakiisa sa naturang selebrasyon, kasama na rin ang iba't ibang mga line agencies. Matapos ang programa isinagawa naman o matapos ang parada isinagawa naman ang programa sa City Hall Ground, na kung saan nakilahok ang mga empleyado ng lokal na pamahalaan. Nakaranas naman ng mahigit 12 oras na brownout ang Pangal Bay kahapon. Ayon kay National Grid Corporation of the Philippines sa Government Relations and Regional Affairs Lead Specialist Public Relations Department Head Romel Ikao, naibalik ang normal na supply ng kuryente alas 5:45 kahapon ng hapon sa malaking bahagi ng Zamboanga del Sur at Misamis Occidental. Ayon sa kanya, na i-restored ang Aurora Maganon and Aurora Calamba 69 kV line na apektado naman ng isinagawang corrective reconfiguration of the double circuit 69 kV transmission line na madalas nagkakaroon ng brownout kung saan naapektuhan ang service area ng MUELC 1 at MUELC 2 at ganun din ang Dimaluok, Barandero, Banyadero, Tudela at Jumi substation. Matapos ang ilang oras na trabaho, ay balik na sa normal ang supply ng kuryente. Samantala, inaasahan naman sa susunod na mga araw ay mayroon pang nakatakdang gagawing aktibidad ang NGCP na makakaranas din ng mahaba-habang brownout. Sa dagdag ng mga balita, lumagda naman sa isang ceasefire at pinumuling binuhay ng GPH at IMILF peace mechanism para maging matiyak ang maayos na eleksyon sa Bangsamoro. Ang kauna-unahang parliament election itinakda sa September 14 kung saan isinagawa kahapon ang ceremonial signing ng guidelines for mutual understanding na isinagawa sa Camp Darapanan ng Moro Islamic Liberation Front sa bayan ng Sumway Sultan Kudarat Maguindanao del Norte. Layo ng kasunduan na mapalakasin ang koordinasyon ng GPH Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities, MILF, at ang ADJAG Joint Action na Grupo ADJAG ng MILF para ipatupad ang ceasefire-related function ng mga ito bago ang eleksyon. Ang naturang aktibidad dinaluhan naman ni Western Mindanao Command Acting Commander Major General Jose Vladimir Cagara, GPH CCCH Chairman Major General Patricio Ruben Amata, 6th Infantry Kampilan Division Joint Task Force Central Commander Brigadier General Ricky Bunayog at Assistant Civil o Assistant Division Commander Brigadier General Edgar Catu. Naroon din si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Mel Celine Sarmento, MILF Chairman Muhakir Iqbal at mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police. Ayon naman kay 6th Infantry Kampilan Division Spokesperson Lieutenant Colonel Ronald Suscano, layo nitong maiwasan ang hindi pagkakaunawaan maresolba ang mga posibleng sigalot sa mapayapang paraan at makatulong sa pagpapanatili ng ligtas sa matatag at mapayapang parliament election ng Bangsamoro.
8: By government of the Republic of the Philippines represented by yung COMELEC mismo o PACRO, PNP, AFP, then on the other side yung MILF na leadership mismo. Nandun yung mga members ng Central Committee nila at saka yung mga commanders ng mga base command nila for a ceasefire agreement during election on September 14.
0: Samantala, nagdagdag naman ng puwersa ang militar para tiyaki maging maayos ang eleksyon sa Bangsamoro. Nagdeploy na ang 10th Infantry Aguila Division ng kanilang karagdagang tropa mula sa 67th Infantry Aguila Battalion at 102nd Division Reconnaissance Company bilang dagdag na puwersa na magkakalob ng seguridad para sa kauna-unahang barn parliament election. Isinagawa ang send-off ceremony sa Division Headquarter Camp General Manuel Yan Sr. sa Barangay Tuburan, Mawab, Davao de Oro. Sa kaugnay na balita, dumating na rin ang dagdag na puwersa mula naman sa 67th Infantry Battalion na idideploy sa iba't ibang lugar sa Bangsamoro. Ang pamunuan naman ng First Infantry Tabak Division ng Philippine Army na nakabase sa Labangan sa Buanga del Sur ay magdideploy din ng kanilang tropa para naman sa Lanao del Sur. Ito ay upang tiyakin ang nalalapit na eleksyon. Itinalaga na ang 28th Infantry Battalion at 1st Scout Ranger Battalion sa naturang lugar para palakasin ang seguridad at nakipag-ugnayan na rin sa tropa ng militar at maging sa MILF. May unit din ng Armor at Field Artillery Division ang itinalaga sa naturang lugar na tutulong sa pagkakaloob ng mahigpit na seguridad para sa barn election.
8: Oh, merong binagdag pahapon yung 10ID, yung 67ID at isang company nila papunta dito sa 6IDAO. Tapos yung 53rd naman sa 1st Infantry Division naman yan.
0: Ang tinig ni Lieutenant Colonel Ronald Suscano, spokesperson ng 6ID, Philippine Army. Sa mga balitang pambansa,

Naperwisyo kahapon ang maraming mga motorista at mga commuter. Nababot ng 7 kilometro ang haba ng trapiko sa bahagi ng North Luzon Expressway, particular sa bayan ng San Simon, Pampanga dahil sa pagbaha dulot ng habagat. Ayon sa NLEX Corporation, nagkabuhol-buhol ang daloy ng sasakyan na mula sa Candaba Viaduct, Tulaok hanggang sa southbound lane ng San Simon Interchange. Pansamantala namang isinara ang isang seksyon ng NLEX at ang lintong exit sa Maykawayan, Bulacan. Ang dating 40 minutong biyahe ay tumagal ng mahigit sa 5 oras. Kapwa-apektado ang northbound at southbound lane ng NLEX. May mga nag-U-turn na slot bago ang Tulaok overpass at San Simon Interchange para sa mga nais bumalik sa northbound lane. Nakadeploy din ang kanilang patrol officer para maumasiste sa mga motorista at mapangasiwaan ang sobrang sikip ng daloy ng trapiko.

Samantala, nagsagawa naman ng kilos protesta ang bagong alyansa ng iba't ibang sektor ng pamahalaan upang huwag ituloy ang plano ng pamahalaang Marcos para sa Pax Silica Industry Hub sa New Clark City, Tarlac. Kabilang sa Noto Pax sa Silica Network, ang mga kinatawan na mula sa civil society organization, religious group, academe, environmental advocate,

Kabilang dako naman na iginit ng basis sa Conversion and Development Authority o BCDA na may potensyal ng proyekto na magdala ng investment at na makalikha daw ng nasa mahigit 130,000 high-quality jobs. Inaasa namang pipirma ang framework agreement para sa proyekto sa buwan ng Nobyembre ng taong kasalukuyan. Naniniwala naman ang marami na hindi pa nga nakaapekto ang proyekto sa Pagsilika. Matinding pagbaha na ang dinaranas ngayon ng mga taga Pampanga at Karatig na mga lugar. Alas 7.38 na ang oras. Samantala sa ibang mga balita. Nasa 6.16 bilyon peso na ang kabuang pinsala sa infrastruktura habang nasa 2.32 bilyon naman ang nawala sa sektor ng agrikultura bunsod ng patuloy na pag-iral ang sama ng panahon. Ayon sa pinakahuling tala ng Office of Civil Defense, kung saan humigit kumulang sa 724 na mga lugar sa buong bansang direktang apektado ng masamang panahon, matinding pag-ulan at malawakang pagbaha. Sa kasalukuyan, patuloy ang ginagawang pagtatasa at verifikasyon ng mga otoridad sa mga nasirang kalsada, tulay at iba pang mga pampublikong pasilidad, pati na ang mga nasirang pananim o palayana ng mga magsasaka. Tiniyak naman ng OCD na nakatutok daw ang kanilang tanggapan sa tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Sa pinakahuling balitang pambansa,

Binanata ni Davao City First District Representative Paolo Duterte ang amanoy utos ng isang government agency imbestigahan ang kanilang mga ari-arian. Sinabi ni Duterte na ayon sa kanyang mga impormante, isang ahensya ng pamahalaan ang anya ay may kinakaharap ng mga isyo sa integridad ng pamumuno na nag-utos sa isang investigation na division for public corruption na magsagawa ng investigasyon laban sa kanilang mga ari-arian. Hindi naman tinukoy ni Duterte ang pangalan ng ahensya na nagbigay ng karagdagang detalye tungkol sa sinasabing investigasyon na giniit nito na kung may isinasagawang investigasyon na case build-up laban sa kanila, dapat umano itong nakabatay sa ebidensya at patas na proseso at hindi pamumulitika. Hinamon din niya ang mga magsasagawa ng investigasyon. Natingnan ang mga personalidad na iniugnay sa kontrobersyal sa flood control project kabilang umano ang mga opisyal na anya'y dapating mapanagot. Sa balita naman sa Ibayong Dagat, libo-libong mga pasahero naman ang naantala ang kanilang biyahe sa pangunahing paliparan sa Kenya matapos pumasok sa ikalawang araw ang go slow strike ng mga empleyado roon ng naturang kilos protesta sa Jomo Kenyatta International Airport ay pinangunahan ng Kenyan Aviation Workers Union o KAWO. Bunsod ng hindi pagkakasundo sa collective bargaining agreement at kawalan ng kooperasyon mula sa mga kinaukulang otoridad ng paliparan at airline companies. Dahil sa sitwasyon, ilang paliparan at airline ang nagkansila ng kanilang mga biyahe patungo sa Nairobi dahil sa mga naging problema sa air traffic control. Inabot na mahigit sa 12 oras ang ilang pasahero sa paghihintay sa paliparan bago tuluyang naabiso na kinansila o inilipat sa susunod na araw ang kanilang mga flight. Sa balitang pang-ekonomiya, sa pagsimula ngayong araw na ito ng Setyembre, may kakarampot naman na bawas presyo sa produktong petrolyo. Ayon sa anunsyo ng Department of Energy, may 3 o

83 na bawas sa kada litro ng diesel, 32 sentimos naman ang ibabawas sa gasolina, at merong 3.84 ang bawas sa kada litro ng kerosene. Epektibo alas 6 kaninang umaga ay pinatupad na ng mga oil companies ang naturang bawas presyo. Sinasabing ang pagbuti daw sa sitwasyon na sa gitnang silangan ang dahilan ng pagbaba ng presyo sa world market. Sa balita sa larangan naman ng sports.

0: Instant millionaire naman ang Pinay ace knitter na si Alex Ayala sa pagsalang nito sa prestigyosong US Open na ginanap pa sa New York. Hindi pa man sumasalang sa singles, makakasiguro na si Alex ng tumataginting na $140,000 na halos 9 million pesos na premyo. Kung aabot ito sa second round, tataas ang kikitain ito na $190,000 o nasa 11.5 million pesos. Kaya naman, pukpuka na sa ensayo si Alex para sa kanyang unang pagsalang sa singles. Nakatakda nga makakaharap ni Alex si Mary Istoyana ng Amerika sa araw na ito sa opening round. Lalaruin din sa Louis Armstrong Stadium na may 1,000 na seating capacity dahil inaasahang dudumugin ito ng mga Pinoy fans. Hawak ni Alex number 17 na seed sa tourney. Sa naturang laban, umaasa naman ang mga Pinoy na muling bibida ang Pinay ace knitter. At sumanyong kabuuan na paghahati ng mga pangunahing balita ay tinampok ngayong umaga po. Umaga na nga Martes, unang araw sa buwan ng September 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Kasama si Erwin Umaday, ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM!
2: Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Brogan siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag antud sa gabi, ginamintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bigis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
1: Imperial Appliance Plaza.
4: Appliances pa ang hanap nyo.
1: Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulan? Atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
4: Imperial Appliance Plaza.
5: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
6: Mapalit na sa mga butika.
7: Alam mo ba na ang tuberculosis o impeksyon sa baga ay isa pa rin mga dahilan ng kamatayan ng mga Pinoy? Kaya naman, pinapalakas ng pamalaang panlalawigan ng Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office o IPHO ang kampanya laban dito. Ang pulmonary TB ay impeksyon sa baga na nagmumula sa isang uri ng bakterya, ang Mycobacterium tuberculosis. Bukod sa baga, ang bakterya ay pwede rin kumapit at magdulot ng impeksyon sa bato, buto at utak dahil maaring maging malubha ang karamdamang ito, mahalaga na mag-ingat. Ito'y nakakahawa. Kaya protektahan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagpapalakas ng immune system at healthy lifestyle. At huwag baliwalain ang simpleng ubo na matagal gumaling dahil isa ito sa mga sintomas. Sa mga tinamaanan nito, mahalagang sundin ang tamang gamutan. Ito ang inyong kayaloy, para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
8: Ang paalaalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.

0: y voto. Number 5, Sultan. Sultan. Madam D for Parliament. District 2, SGA Barm. These political ads is paid for by friends of Dulia Sultan.
1: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
2: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami-ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.